0: amulu mola agbara ba mo dako ipe adekunle o agbe mi na soke
1: tetisile Psalm 109 Masi pa inu re mo Olorun yin mi nitori ti enu awon eniyan buburu ati enu awon eletan sisile sime won si fi aran eke soro si mi eni to

o pa won ani o gba yawo e pada o gberu e pada o tun ko awon people yen leru pada eni o wa ko ni leru tun deru labe David e pa tan fun Jesu ida David ko ni jade lai kan eje ida David ko ni jade lai mu eyan kan le David akikanju alagbara ni eni to ti jagun oba olokiki ti ki so ba faji David je oba jagun jagun sugbon ogun to sele ninu Samuel o na ele o kan dide design o ni mi ni lo jaru ogun ele mi o ni buy anybody ja lori ele ma ko ele lo lowo

0: o mo pe adale mo se o fe lo ra catapult o mo pe kanakan le mo yanju e bo wa fe ko ogun yen si waju arugbo ojo iwo to ba na wo soke arugbo ojo ko je ogun aye re run be awon ogun kan wa teyan le ni ka lo ba ya yen le mama kleta n gbogun ti mi ka de ba ya yen fa wala but awon ogun mi wa ba ba lo ba ni yen le atun di ko eru wa ni iwo n ti en gbo mi bayi won ni iya le mama e lo si o won ni iyawo kekere mama e lo yu aye lenu mama se mistake lati lo ra ada to ba lo yu ada ti iya je to fada to fada fale to fi fale bayi to fi fa ila sori le to gbada soke pe iya e wo le ka wo ki oni le raye mo te ba tu mi le iya un yo fi eta kamu e down tori aje loju aye awon na beru ada wa ni da ko jo mo be lori da kon se ka tu o le ni emi lori ndi oro re eh a tu o to ba dale fokan bale to ba wa lo ton to dale ti e bo won wa fun oni to riri won bo wa won golayati awon farao to ti o wonu aye e ri awon this is called ogun ikabodi no we soke to ba ile sami meta ogun to le fada pari oluwa yo bo pari e sami dada mi lele ogun to le fenu e pari won bu e won so re laida o wa fe lo ba won pe kini mo se fun o je da kenu e je ko lo nja fun e eni to nbe je kiri oluwa ma doju e bole David ti mo pe leyin o de ni fi idaja adua lo fi ja olohun lo kogun ile lowo in to sokun fa san wa o na eniyan o ai dite lo dide si David ogun eni to gbokan le lo dide si ohun to fa san wa o na eniyan David lo ko nigbati awon to gbokan le nko eni aniko keni lowo asegun nibe lowo ile eni abafeyin ti ase gbogba re egun ni eyan ta aniko fe afefe so wa loju asoju ko lubulubu atasenu aniko fe oju fun wa asata nbe to ba fe oju o tun foju tele lo the eyes will blind them all because e kala for olo David wa ni to ba ri be ma gbadua binu tori ani ma se gbadua binu e fun awon ota yin na bi tori ma mu san wa o na yen wa soju aye bayi mo fe gbe ko nu bibeli mo wa fe mu wa si reality won ti o sele David be se salaye gbogbo nton se fun to fe bi ro ipele won lori tori san wa o na oro bi adabi bi ede bi egede ni it's like incantation is like this is called is like enchantment then pe yon pe de ni oro san wa o na wa wo oni won okay ni verse 4 oni ni pe ife won je ota instead you can feel fe on so o lo ta na fi han so o ni sugbon adua le mi ngba nte mi ni verse 5 o ni won fi bi sanre fun mi ati ikodira fun ife mi emi na eku si won awon de ran ejo si mi oluwa so ri won na owo esi mi na iwo ladugo to gbe yen inu kan lo ba won lo awon de ko ogun dide si o olorun ma ja fe ladugo yen sami dada se mo ri fire kan be yen Oluwa ni ka so fun yin.
1: Yes sir.
0: Eni kan mu oruko yin lo sibi kan ikado le fe se. Eni yen o wa daboliko. So wa lo fi oruko yen sodo eni kan bi pe kan ma bo sadua se. E gbadura ki adua to ni kan se bi pe kan se ka fun yin ni o. E kan try ke gba wo ejo kan pe ta lo mu oruko mi lo sibi ti won ti fe se ka fun mi. Eni pe ki ibi to ba ni lokan ko yi le lori. Se ga ti mo so ye yin.
1: Oye mi sir.
0: Nkan to lo wa so fe mi niyan o. omorukoyin kalolo le so fun mi gan ni inu mi badun oluwa nkan to n ba mi so e se mo le ri otito nipa re se anybody to nje bi dami lare o bi dare abi dami lare
1: oruko mi ni dami lare
0: oruko yin ni dami lare so nkan ti oluwa so ni e pe won ti moruko yen won de tin se awon se kan le lori lowo ejo egbawo ejo kan e kan break lago meta pe kọlọrun kansu idamu yi kẹlẹru ogbe
1: kẹlẹru e
0: tori eyan ki dede se pe inu adua eyan ki dede gbada bi adua eyan ki dede gbegede adua o ma ni reason o won ti toja dafidi bayi wahala de o ni ni pe fe to won si on town ni o ni sugbon adua lo mo gba to o de ti fi bi sori fun e pe wa bere ni fa 6 bayi e ke sara gbogbo eyan ta wa e ti daran lo ni o e ma fori ke pe lo mo wo fa 6 o ni oluwa yin eniyan buburu ti ota mi na owo e soke wari ẹni tó wà nídìí ọ̀rọ̀ rẹ ẹni tó ń yọ ayé rẹ lẹ́nu olúwa máa yẹ ìka tí òun náà sàmì dáadáa. Now ọ̀tá mi ti dáràn báyìí mo prepare kalẹ̀ orógo now nísìnyí báyìí kò sí eré mọ́ kò sí eré mọ́ ọ̀tá mi wàá wá ilẹ̀ òní rílẹ̀ mọ́ torí wàhálà ti bá ọ̀tá mi bá e wa wo to sele oni ko oluwa yan ikati awon ota mi na and another one oni ki oluwa ko yan olufisun ko duo ti ota mi ni owo otun e ni verse 7 oni nigbati a o ba ma da lejo igba ta ba ma da ota mi lejo igba kigba ti idajo ota mi ba ma de oni oluwa je ki a da lebi eni ko wa na won soke oluwa da ota mi lebi ri aika saida mailika pa e wo to sele ba awon kan se ipade lawo nitori e bayi won ba e je won roju e laida won mu ipade eleye oluwa se dajo ta mi oh lord condemn my enemies jesus oluwa wa bi o ba ngbo mi ni gbogbo agbegbe lorin ati ilu to yi lorin kan asiko anu re ti de bayi ni friday ose tutu yi leyin ta ti kuro ni arugbojo prayer city now ilorin lo kan bayi gbogbo eniyan aro friday la n bo ni ilorin yi loni ni o ni o loni ni ipade na di de bo se ngbo mi yan loni ko si ma bo e mo prepare kale e lo get your second eni ose te ba le rira te le fi we ni o iba je joy e wa lo get ti koin ko je ti awa wusa yen e je ko je kekan e yo kan tabi ko je meta e ti lera meta tori igbese yo kara won gbogbo eyin te ni igbekun gbogbo eyin te ni idiwo gbogbo eyin te ni emi ikorira gbogbo eyin ti nko lo dede gbogbo eyin ti won di ona mo yin loruko jesu ti nasareti asiko to ona la fun yin daba ti wa pade ose yen ati kankan yi e de get a lomu lowo adua wa mo gbona ti ma ipari adua si e lo bere weye fun ojo meta aro le godo fi ose iwe ato kankan yi ki le to mo let wentewe ona ba la anu ade wole eni won ni oni jeyan a pada jeyan eni tan ti dori eru oriri o si gba tun se eni ti nko lo dede fun yo wa balance fun e godo joko tetele ko ma di wi pe bi o ti mo ba lo niyan anu ti de a pade to ba ti de kilanko junction ni ofa garage wa ni kilanko junction lo o ba ti de be e bere pe church arugbo jordan bi awon moruwa to kada yin won juwe fun yin church arugbo jo ni kilanko junction iyen ni ofa garage ni lorin aro friday leleyi a gbe lati ago mejo abo aro a le gbe wa ago meji a o de ri awon eyan won no won council yo wa eyin na ti ma ipade adua arugbo jo wi pe asiri ogun a ma tu ona bayo simo wa a pade ni friday ori ofe de gbogbo eyan lati mu kankan atose ati alom kekere e je

nkolowo to je 150,000 capacity ele tan pe ni Azam True Stadium anti ne wo e ma fu eyin ti wa o so so ko je pe be lati gba lejo idijo o tori pe papa sere yi ko siru e lagbaye gege bo se wa lagba ti be yen o ni mo se nja yin beta ne tori bi aja aja tan ija ni dale ni gboro aye ajo to so ko kari bo lo lafese gba lori le de balance French Football Federation ani e wo gbogbo tin je ati leyin laye ati lorun ati koko leyin ga Nevatino and this are viva ne tori pe ijo wa se jaba ajo viva o nilo

ami ayo merin sodo oni ma yo fi gbeye lowo won nigba ti ko igbe gbo bo lu baya muneji o gbeye lowo ko igbe gbo bo lu bodo glimpse pelu ami ayo marun sodo ko mo ami ayo merin sayo kan lo fi ajadu lefsike lavia prague ami ayo meji si meta o lo fi fi yapa nu lowo ko igbe gbo bo lu artilensi gẹgẹ bo se wa lapa ti beye o ni mo se lanfani lati ja yin eyin temi n gbogbo lẹgilẹ dentrodigo esin o ti po owe yen o o ni ile labo si mi ogun lori po ti gba lati lo darapo mo ikọ ẹgbẹ gbọbọ lu atletico nacional lórílẹèdè colombia gẹgẹ bo se wa lapa ti beye o ni mo se lanfani lati rẹyin temi si o mo ba adija ni.

0: oko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si ti le ni aadota odun laye laye ataye dera igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomin plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje ko mode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe monomin plus
1: monomin plus fun eroja to n tu inu ara se leyin iwadi

comrade Egolebe Arabambi loju akora ye owa gesper party ni gbogbo lekile comrade oyekunle o duro very bi balapa ti benye oya mi o wayin ti ba mi comrade primacy na post tun di ajijolo laniyan aji awon ti yemo jamo voluku lo soji o duro very bi nba awon ti gunners niyan

0: ti ton bembe de tori gba awon iroyin re daraya to gbona yoruku lala bo to ti dale sapa ti be iyen lagbon ti be yen o wa liverpool moda zero balogo iyen loju raye o ya mo je loko sawo e ja wo fese won se ko igba gbabolu man u ati ko igba gbabolu manchester city man u ja yo olubori merin sodo lana man city na si gba lopin ose yi kini o bade
1: ori bo to ba wo awon team e saba yan wa lati
0: azerbaijan
1: o de ri pe to ba de o man u lana an tete o koko fe se die sugbon an tete bere game yan an de ja olubori emi de o po ile idije akoko e je ka ki gbogbo an team to wa lati pe awon mararun awon ni o jawe olubori o je ko ye wa pe boya bon se se ni sa to lo ti awon team meta ato wa lati pe ti o gbon de the final atan gba meji nbe ti an padanu eyo kan o se se pe ni sa yi na atu le ri awon iko mi na to ma fe sunmo emi o pe bi ma yibo se ja olubori lana o tu je apere pe ele tan ma play lojo sunday pelu man city ni ango merin abo o je bo to wa de o team man u to ba ti je big team emi fe foju di man u to ba ti je big team bi an se man se takun takun sa awon big team yen to ba be na se man se ti awon iko o mo to je kekeke ibi ti man u wa en to bo ta ba wo sa to lo game tan play pelu arsenal tan na arsenal emirates stadium ami ayo meta si meji amo bi game yen se ri o de ri pe ile man u na de ile arsenal de na won a de mo bi arsenal bo se gbona to ma je pe ati le score meji gan ni sa to lo wa arsenal ta be yo kan o lagbara sugbon ni sa to lo man u pada na won mo emirates stadium 3-2 so to ba je big team ba yen emi ni boya bi kini o man u I say now, Man U Chelsea, Man U Man City. Me only predict Man U. We boy a big team here. I'm a do.
0: Tabanika wona dada won mo gbe gbe pelu Man City na. Ko si bo ti wule kan ti mo ku lo to. Amo ba se do ti Man City lorun. A ti mo ba se do ti Chelsea na lorun. Ka so marun. E wa je ka tun wo latapa ti bi. Iko gbe gbe pelu Man U ile na wa lana. Ile na tun wa.
1: Lojo se.
0: Iko gbe gbe pelu Man City lo to na ti gba ti latojo Tuesday. Sugbon won travel ni
1: ben awon lo si awon lo Portugal
0: se ro wi pe wi wa le gan se ro wi pe yo se ranwo fun ko igbagba bo Manchester United
1: so ri bon se wa le yen nitori pe ta ba wo sa to lo na amo bi ke man u ban se man city ibadan de na man se gan ni sa to lo ko se eyan to be fun won ni anfani pe boya nkan ma ki man city mo le bayi lati na nkan tan so yen na pe o fe da yen pe to ba ti je awon team yen o de pe game ojo sunday a le pe ni derby abo mam Manchester
0: ni
1: fun awon meji ko si ani derby ni sugbon oluko awon oluko mejeji ikan de ni odun to lo ikan na de ni odun iyan Maresca ati Carrick o de ri pe awon meji a le pe won ni pe
0: sasa de ninu ko igbagba bolu mejeji
1: ebe n tese de nu
0: ameji sugbon ka paju kan lo
1: ikan kan paju kan lo sugbon game sunday yen na o wa ni se pelu oluko nkan ta awon meji ba to le ati nkan to ba wa ni bench
0: ati to ba ma lagbari won
1: so nkan to nse yen pe awon kan yen o ma je kan yen win game ori pe je ta to ba wo game ti ni play arsenal play a fe so pe ati bench awon to ku wole o wa nu nkan to se iran lowo ati le gba go wole fun won so igba mi wa ati team ti injury o ba ti po pe boya o to awon mo kan la akoko awon mi tu wa legbe ti o le read the game to le change e pe okay nkan ba wo game na Chelsea ele tan play jeta ori pe awon tan gbe wole na ohun lo se game ojo sunday yen o wa lowo awon oluko meji oluko to ba ti mo nkan to nse ohun lo ma ja olubo
0: oda gege bo se je niyan o ya mi o white so lata aluminium lo mi aladiye o gbe lowo fa lowo o ya mi o ni white o barcelona e je sare ja yin beta nitori pe loni ojo kankan la ninu osu kesan Idije, Unique Egalitarian Championship. Come on, that's what you do. Sorry, it's a good thing. Alaji Zulia, now under 50 Memorial Soccer Cup. Semi-final.

0: olojo opo da lafani lati gba wole laaro tuni david lafani lati dasi 0916591011 olojo opo da lafani lati gba wole iye lati dasi gangan lo ro tuni oya bo se jani ye la pati be yen akuna patatata lo wa nbe edu wole o ko yin bi tetin pe oya
1: awon ni champere
2: azwai e ma o ma ju ma ju azu ba pe ye emi ga na ni ye aye kere o
1: kilo wa se le ti wo wa play champions league
0: an ga vise training last sunday
1: chelsea now ti gba ti won
2: ba pa na ga o bi atletico bayam la ya play champions
0: league o ti gba o ti gba ba
1: so ye ko da ti champions league
0: mo ti gba o do ni wa aguna batata
3: abuala
0: talo wa nbe yi
3: ogbeni pelu lati lesan
0: oya asare tesi ko to pepe oya
3: asna lo ma gba league e o
0: ah te ti gba match marun e gba mi
3: asna lo ma gba
0: oda mo ti yo ti mo fe yo te ti gba match marun aguna matata
1: ko so pe asna wa gba
0: aguna matata e ipenti re aguna matata
2: abuala
0: oya gbo so gori papa le wai
2: ola wale le lati kere
0: oya e da si ete na wole
1: omo ko mo ire
2: se ri pe mo so fa omo je ti la da pe kan fara bale
0: ah
2: de se ri ki se omo won lo gbe ko lo gba bo kan mo fun omo ma nge pe
0: omo
2: ko player ma nge pe Jackson ko lo wa lori pd kan so ara won de se ri club meji ti mo support la da won
0: ah so ti pada si man u ni so ti pada si man u ni
2: ah
0: mo ti pada mo ko mo mo ba
1: e mo pore lo mo ko mo o ti fe ma je se ku se ye
2: ah mo support ko mo le
0: to ba je no se lu ni won lo santi party
1: abi
0: an le le oko nu egbe
1: an le le oko nu egbe
0: o ne wa si 5911 lojo ko tele fani lati gba wole aguda wa tata lo wa nbe yi
3: babu ala
0: o ya o to pepe o wole
2: eyin
0: olote gogbe
2: up chelsea
0: ese o yalaiso te ki la ko koyin ayo
2: lozo lati le sa up chelsea
0: oya
1: eh
0: edasi
2: nima nba ma yun ba tin start lo ko unwe ma
0: ah
2: ah seni ni ma yun se la no e ti gba ma ji
0: ah
1: o ti gba o
2: ejo pade bayam muni
0: ah
2: se ti gbo e fi ma ju le o o gba won england yen asna e bo ti lo lozi ma bo
0: ah ama jesin binu gbe awon team to ku se pe ni
1: o ma n dun yan na
0: o ba je o aguna batata egbe so gori papa le wai
2: abuala
0: oya ta lo wa nbe yi
2: e so mara ti wa kula
0: oya e dasi ka to ma lo
2: oya so e ba mi so fun e to so re ti atna agba ni fun ma dara ku dali
0: oda oda ati leyin le ati leyin le ma gba league e ma gbe lo ati gbe fun yin ati gbe fun yin e ma gba tin decide league lai ti gba 5 match abe wa gba mi tori olorun bi e we je ma fele lo laaro tuni loruko ayade chiso ni bare ajo lafani lati jose lo ro tuni e ma lo sojo po fesu ku ga lo ma follow mi gbogbo n to ku e ma ba nbe 83 ta ba ti tele ta e e ko tiri na fi go tiri e ko papo ni o kaka saje ediri ti o ti gbe mi wa kete fe e like e follow ke wa share logologo ke share logbologo ke drop comment e ma ba gbogbo to ku pade nbe awon iroyin re daraya to gbona yoruku lala atawon ote tan pe banta to kitan loruko ayade ju tun ni bare ta je lafani lati jo se lo ro tuni adewale adedayo lo ko ti mi o titi digba mi ta mo lafani lati pade ara wa o ro fun abai for now o dabo

0: ipade wa to ma nwaye ni Sunday keje ninu gbogbo osu lagogo merin role obokun agbewa o olukede are egbe omoba Adeni Astrop
1: Ife mi
2: oko mi
1: se o ti fi egberun lona 300 naira yen ranse si mummy fun itoju ara won
2: mo ti se be gege
1: ati egberun lona 300 naira fun owo ile eko alabi
2: mo ti fi ranse
1: ati egberun lona 100 naira fun owo moto yen nko
2: mo ti se iyen na
1: o ma ya kokan
2: be ni o ile ifowopamọ ti NPF Microfinance Bank lo je ki sisan owo na ro mi lorun
1: gbadun awin owo to ya kokan ifowopamọ to daraju eto ifowopamọ lori ero aye araya bi asa ti o ni fosoya ati ise sinsin awon ni ara ti o le gbekale te *7 #ash lati se account pelu ile fopamo ti NPF loni tabi ki o gba ohun elo lori ero app wa lori Google Play Store tabi App Store
2: beni tete yara lo si eka NPF eyikeyi to sunmo julo ki o si ni iriri eto ifowopamo to rorun
1: ile fopamo ti NPF lati mu ki igbesi

ko ti gbogbo nkan lo bo se to iwo ati se awon odo to nbe nbe ni ewu lawofin to ba tun wa nlo ni dakeji owo odo ni e ti se bere eyin odo wa nle yi e ti yin melo e je mo pe ta ba faaro wa lakaka ta mura sise ko seni ti o le je eyan tori pe ise la fi deni giga iwe lo ye ka kokoko kaka to kawo ka firu dudu sise ka ma ba firu fofo sise ka wa na le de eyan pataki lawujo e je asora fun je kuje imukumu pelu ilokulo egbegbe pelu irinkurin o lanfa ni to le se fun ni aso iwoku o to somo lu birara kaso ni bare ni gbogbo ojo jina si olaju odi pelu oge aseju igbo mumu kolo sisa ati amupara oto somo eyan pataki e jina si ayawo kaakiri ori aye lukara kiko lo ma nko ba ni on towo re oto ma fi gogo fa ti won ba nfa so po gbo ti won ba fi lo so po gba ko ma ba asaku ba fojo ola re ni o imoran yi waye lati odo alase fun sho global bread to ni ki so fun yin pe odo oni ladari ola nigeria

Ajẹ kama kiyin kojumo ka bo sore to bawa dasi agbon ti eka eto ilera nibi ti awo obirin ti ati man se ipade majo baje ti ati man se ipade igbara wa niyanju ilara wa loye lori ona ti a o fi gbe igbe aye irorun igbe aye idunu igbe aye ifokanbale ati itaniji eleyi ti a o fi ma se eto aye wa eka ro sori eto e bawa dasi le kan si omidan olayinka ajani ajibade lori ko temi

tan gbianju ati pe alejo wa sori eto ama kokko se afikun die ki alejo wa to wole wa ohun na ni one thing ti ma ko fe so ni pe how do we make reading interesting again for our teenage girls kila le je ki iwe kika ko wa ko interest awon mo wa bawo la se le se to fi je pe ko ni di lilu to ko mo ta lu ta ni o kawe bo ba ko nka o ko nka ni o sugbon ko to di pe a ma so gbogbo awon yan e ja ki alejo wa kabo sori eto e ka ro ma hello e ka ro hello ko ju opo wa ma se baun laaro yi o pada e je ka pe won pada hanbo

0: ọmọ mi lati igba ti mo ti debi mo ko n sun bi omo tuntun jojo loni iru ibusun onidanwo re
1: uncle vitafoam pillow top tuntun ni
0: pillow top iyen tumo si wipe irori wa lara ibusun vitafoam yen
1: be ni o afi bi eni pe yan sun sori awoso mo ni ki abe re wa gun rege
0: ah abajo emi na so be mo ko n fo ninu ala mi ni wo ti n ba mu ru ele lo sabule wa ko se ni to ma jimo
2: Benny, je gbadun ti o legbe pelu Vitafoam Pillow Top, Vitalox ati Vita Helix irorun to rinle fun isimi ti o lafiwe la fi se
3: Vitafoam
2: Vitafoam igbe aye to da

0: come kwada sori eto bawa dase agbon ti o wa wa obirin alejo mi won se wa ni kale gaga bi e ti se mo pe olayinka ekun rere ni opolopo awo lo le fe won mo won si se se wa nbe
1: mo wa nbe o mo wa nbe
0: eh ha lori ti ene fe menu ba bi e se de afin ti oni le ife
1: ni igba ti mo wo ile ko giga fun ekeko gbo ya koko ti bsc ile ko giga ti oba fimi awolo university to wa ni ile fe ni mo lo igba ti mo fe lo si ile ko giga opolopo eyan ro ko ye kin lo di agbejoro tabi kin di onimo isegun oyibo tori mo ni anfani kan ti opolopo eniyan oni science student ni mi lati le mo je akeko science sugbon igba to daarin kan mo ri pe mi o fe mo ti se idanwo ase kagba waec ṣugbọn mo kan ri pe ko wu mi lori to o ku bi osu melo kan gan ni mo so pe oda mo fe lo se nkan mi ti ko kin se pe a mo fe di onimo segun oyibo ti mo de lo se exam waec mi ara ibi ti mo fa so pe iwe kika kiyan ma kawe ti se iwe to je pe won fun ni ile eko nikan o se pataki ni gege bi science student for domain ko si nkan to kan mi kan literature government tabi any other religious study course ṣugbọn tori pe mo fe ran iwe gan mo ma so fa awon yen pe idile muslimi na bi mi si mo keko quran ṣugbọn mo ti ka bibeli lati bi abi omodun 15 ke se pe ni atun fun mi ka abi won fi so pe o gba jesu mo kan ka tori pe mo fe ran ki mo kan kan
0: wow ha in so ka ka ka dori bibeli
1: sorry na igba ti mo fe se waec nigba yen ti mo fe pada si ati mo fe se waec mo ti ka gbogbo literature text ti o kan mi bi osu kan pere loku si osu meji ti mo fi se registration so mo kan ka government ni won ba mo re ni to ko mi ni won ba government mo ti ka literature mo tun ka literature yen mo tun ka tori pe mo ka won mo ranti pe mo ka essential literature ma mo ka dada leyin pe mo ka won literature text yen mo je register CRK literature at government tori pe mo se so mo ti ka bibeli mo kan ka won textbook yen mo ba ti isi de jade mo de se dada so igba ti mo bi mo se dada to ti mo gba 90 something ni postgraduate mi ni literature lodun na and something over 100 and something percent inu awon obi mi dun gbogbo won reti pe yo lo di agbejoro ni igba mo lo se yoruba mo lo kako ede yoruba ni eka ipo imo eda ede ati awon ede ile adulawo ni oyin bayin bi mo se so mo feran ki makawe tin ba ri we niwe ti mi ba fe bayan so re tin ba ri we lowo eni ma ka mo wa ri iwe nigba yen bi ti mo ti bẹrẹ si di ọrẹ awọn eyan ni pe ma kan ri awọn ti won je

0: Kwara, eto to n pe akiyesi gbogbo mutumuwa wipe o ye ka wa kan se iru lasigo bayi ba wa ni ilu kan tabi ni ipinle kan tabi lagbegbe kan ona abayo egbe PDP e joko ke ja jo bomi ogbon mu ona abayo
1: eto ti e fe gbo yi je eto ti won sanwo fun se gbogbo ohun ti e ba se gbo lori eto na je ero awon nigbawo eto ohun lai ni ohun ko won se pelu ile ise wa Diamond 88.7 FM ile ise Diamond 88.7 FM o se lewi lati tesiwaju pelu ilana ikose mose ti e mo wa mo e seun fun ife ti eni si wa
2: ile to wa le ori re kin se ti atokun abi ti ikan Diamond 88.7 to wa ni ilore ni ipinle Kwara setan ade faraje fun ilana ise iroyin to ba igba mu to si ba ofin mu

0: so pe oro oselu ke so pe oro afin polongo ko se buri ni aye gbo won si ri odun lo lati wa se yida lo ma kuara fi manta won ti manta won o se ki won ma fi le so patako di nkan bebe won fe aye para ele ti abi yo lo tu
1: eni sole
0: ni 2203 Olorun ni ka partake dada ngba na. Mm. Bo si fe ri na ni. Sugba won ma kuara. Mm. Awon ma kuara rere. Olorun ni ki won da si. Awon tin da si desin na. Mm. Tori pe Ilorin, ilu alafia la ma Ilorin si. Anything to ba ni se pelu a ma se fa jagidi jagan. Ki ta won fe ka se ti won fin le yo patako wa ni. Ah si ni se tori bo iwe dibo wa tin bero wa ra lu kokan. Ti won dibo. O ni ni keji mi toko soro to fi ni ki kaluku toju we idibo re ke se fun aya ke sa so teni kan wa ya lowo yin rode
1: oda tori akoko wa eri pe akoko ti ko wa ni papa mara laaro tuni e je nsare tu pada sodo Malam Abdul Kadir Abdul e je sare na wo gan eleyi oro ti Alhaji Sanusi Oladimeji le itan menu leyi oju wo leyin fi wo
2: seri gege balaji se so ko soro pupo liri re stoki awon aralu won ti so fun joba to je ba fonran ti mi ri lana inu mi ti edun pe to aire ni ba ni fe ka ka tun fara gbe ku bi won se yo pe awon aralu se so fun won pe e mo yo a mo pe won ran yin wa ni e mo yo a mo te ba yo patako te yo pdp ko lo bana ko nbe e le yo ife ka leka wo ko lokan wa PDP asiko ti to bayi e ko gba yen mo lo PDP lo ku ti o se joba Nkwara eleyi to fun wa lope na a si dupe fa awon ara Gaka a dupe fa awon ara Dabata ati gogo bi ti won ti se ru re e ri pe awon ara adugo gan o to ka niyan fi on fi won sesin e yo be ba yo poster ko la digbo fun kaleka wu la feran e si le yo fere lokan wa
1: oda eja eja ku lori yun eja file ibere mi ti mo fe bere lowo yin ri o kini dani loju ti egbe oselu yin egbe oselu PDP dani loju o le fi un awon omo ipinle Kwara bi pe bo ba di bi eto idibo odun 2027 labi otoro pe eto idibo ibo ni kaluku yo di kika bo ti to ati bo ti ye
2: seri la asiko yi ka tun fi dupe lowo omo ipinle Kwara lekan si gege ma se duro ti egbe PDP pelu fe tan fi han ti kaluku si nkorin re jari pe kaleka wu kaufa wenu la won fe ni pinle Kwara in 2027 ebe la be awon mo pinle Kwara e ma sojo awoko se daada nbe lara election tan se losun yi tan se Lekiti laipe ya ti tosun e ri pe ibi ti omo ilu ba ti duro pe nkan bayi la won fe ko si eto alabu kankan ti o se nkan kan fe ni kankan awon alabu won be lati daabo gugugu wa ni atokunrin atobirin atomo egbe he atomo egbe bi atomo egbe z gugugu wa ni won wa daabo bu won alabu ni se aburu fe ni kankan won be lati peto abo ni kikaluku duro wa mu e ma jeru o ba wa kora awon le ni kini kan e ba ri tan ko olopa won ko soja jade gugugu wa na jo wa daabo bu won wa lati wa se ifarapa fun eni kankan kaluku wa duro pelu PVC wa bi ton ba ni aduro si eja duro sibe e si ja teka ka teka fun PDP ta ba tin teka fun PDP eja duro ti eja duro ti eyan kankan ni agent lote yi o gbogbo awa oludigbo gbogbo wa pata toju ti ye la paro fi rina eje ka mu okan wa giri ka ri pe ibi ta teka si ohun ni won ka in ti won si ka ohun ni won ko le ita kole ohun ni won gbe sori computer ti o gbe lo sori inec portal era ta kaluku ba ti duro ta ba ti rele ise ni di akoti wa ko si mimi kankan ti o mi igbo wa ari be losun ari be Lekiti in to mo lu ba di ni di akoti ta si duro ti ta ri pe won ko kale ohun na ni igbo ti won ka o e ma sojo e ma si je won o deru ba wa kora awon ti won fe fowo ragbo won ma dasa kan legbe odo won lohun won ni sebe digbo ko sebe won fe rojo la yin ni beyan ba fun yin lowo owo ijoba ni owo emi ati yin na ni egba edigbo yin sibi to wu yin te mo pe ojo la yin o wa secured te mo pe ojo la awon omo wa o wa secured ibe

0: Benny, come on, crap, we are called the ye, ten, go a jacket, Jaduli, Baya Cola, Jima, Tony, Jimmy Loy, Jimmy Layo, Jimmy Lalbarica, T. Oton de Bawa Lai, Lai, Adupe, Log, when you ten tell you allude to ye, Bacana, Nessi, Alai, Madupello, Ole, a comedy, Nato, Ilmi Academy, Tambani, Diaque, Nelon Tanjakaso, Yukuma, Waye, Los Ross, Adupe, or what you wanna. It will let him quite even Miriam, my largest sake, a blind brinde, T. Wantimambawa, so I was say, Kale, Luris, Luris, at Luru, T. Wantimamun, Sebe. To wa sona ni ori eto ye adupe pupo lowo yin sai e ma wa gbagbe okin to ti e gbe won wole e lo si ori eko ojo oko Facebook Albasira the insight let's rewo live and direct Albasira the insight live and direct lori Facebook ni ke lo lati rewo e je nkoko mo ki won kaabo yen Ibn Maryam Alhaji Sheikh Albay Ibn Ride ka ba mi salama si bu awon ara le ti won gbo won
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: pelu kiki won yi na ni a fin se be ton pada sodo won laipe ni ko jina sugba ma gbagbe le kan si o lori Facebook Albasira the insight te ba ti te yo gbe wa fun yin life and e ba ti wa ri e ma da wo e ma da gbo e ma da wo e ba wa pin ko de awon bi to ye ko de e pe lawon ojo ojo opo social media yin bi Instagram ni itakun es ni Facebook ni WhatsApp gbogbo e ba wa pin sibe ka won yen kan tun le janfani eto yi daada lawon ipinle atawon orile de bo mi yen e je se baye ma gbagbe lose to koja won so bo nipa bi se bi me look asen yi gan won tin so bo nipa isokan ninu esin islam e ja wo bi ti won tun bi wa lo foto ni lori eto albasira le loju nu Ibn Maryam Alhaji Sheikh Albay Ibn Ride bismillah
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليكين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي والشكر لك أبدا ما أبقيتني كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج والنصر والعافية أدوك فهم أبا جوكاي أبا ساكير أتروكيك فهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم gbogbo ati a n gbo wa ni asiko yi ki olohun ati ola re kolohun je ki won ba gbe ni gbogbo asiko ni gbogbo ogba leni onini ajo ke kan di logbon osu rabiul awwal oku ajo kan soso ti osu yo fi kuro ni ita baya ogbon lola baya akoko rabiul thani ina ni ola olohun lo maju leni na ona la si gbianjo ati random lati se ni ikagba leri oro unity isokan ta tin bara wa so lati bi ose merin seyin ke ta ti wonu osu yi isokan la nbara wa so nitori pe osu yi nko osu isokan ni inu osu yi lati li unity week osu isokan ti imam ruhullah al-musawi al-khumeini to seto re pe gbati awon muslimi kan so pe joke jilala bi annabi awon muslimi kan re so pe joke tadilogun osu yi la bi annabi ojo marun ti nbe laarin won yen so mo jojo mefa papo ka ku be kan ma fi se maulidi annabi bi annabi e to ji wo fun wa ni ka ma se maulidi ka se maulidi ni agbodo ma se e ti se maulidi ni dada fun wa amaka ma se moludi e wo ni fun wa nitori pe ko se nto ya lai mo re teni ti o se moludi annabi ona ta ba gba se ta wa fi sumo olohun lo wa lo se pataki ka ma se ta fi doto olohun amaka se ka fi di ore olohun gbogbo se olohun pataku si ti n le fi aseju si en ba fi la ka ibo ni to ma se dede gbogbo nkan pata won ton won si ina ni so se moludi atujo me fata ma fin se en ti yo so nu imam khomeini on lo so fun wa ta wa ri pe o to be o si tun ju be lo alhamdulillah pe a se moludi o sume jo me fa wa o de ti koja and inu osu yi osu so kan nkan o na fe round up ni yi so lori be oro ikagba na nkan ti a o so nipa so ko yi ko tumo se pa ni soro so kan ma ngo baya so sugbon lasiko yi ka round the up pa kas be pelu topic mi pelu osu ti a o ko si pelu yondo olon oro iso kan yi da dulo sori oro muslimi aben ti se muslimi nkan o kan je ke muslimi gan la koko ega bi ke joko wa joko muslimi joko islam ni priority number 1 ona ni isokan laarin muslimi sugbon ton ti be islam o si atako rara ke ko ko atako lasan ofe ka ta je elesin to ni tira ta fi ranse lati sama sile ele ofe ka awon o tun sokan ko da ba ba sesin kana ofe ka se okan o de faye ile pe ko da ka le ba ni joba islam ninu ilu yin en ti ba nje christian abi ti ba nje jew awon mejeji free ninu ilu yin lati se esin won lokun gba ti mo ba gbe ogun against yin pe e ngodo se ti yin yin pe islam recognize awon ti ra to violence si waju o fi toreta injilu ati Zaburu ti anabi Dawuda o recognize won o si ni ka so kan pelu won yin pe ko ni ka ma ja pelu christian ko ni ka ma ja pelu ju ko ni ka ma ja won to kolon to ba gba won nabi olon to koja to lo to gba won gbo so sugbon to ba ri pe ijaba wa nsele ogboro je pe ati christian ati ju ni eyin ogboro se ti yin ti ta won ni ke se nti pa gba won lo to le rija so eleyi ni en ti islam duro fun en lo si wa fun e ba le osura to shura aya 13 ka ba wo sura na ta fa tin ba ka tan ni bi ka lo ton le gbun yo kun wa lo ye se kun lo ka tafsir le fun rara won eyi ki yi tafsir kun lo ka so sura to shura aya eleke tala e ka won afa ata ajo mo ke wi temi o lo leka o ti ye awon afa mo ti da ko aya won o ti ye awon afa sugbon ata ajo mo ke o le ma ti ye wa kini nkan ton gba lero pelu be aya won so fun wa pe gbogbo anabi olorun to koja lo pata ati islam muhammad sallallahu alaihi wa sallam e yo kan ni ke se mo ra yin lo ke se ra yin e yo kan en pada ka aya na iso kan ni olorun pe fun koda akora tun gbo oye wi pe mi ba je pe ko sesin kankan nu meteta ta ka kale yi esin mi ni ohun se e le ma ba gbe ni bagbe wi pe ala fe jase ala fe jase e ba gbe ni bagbe wi pe e fe fe wa esin yin han ni ke je pa ni ke ba ja o ti so pa ni e gbodo si ti yin ko to dija eyi un anything se bogan en tolo ko yura junu anything for the couple fun le fun kan mi anything sin kan mi en to ba gbe kini kan mi nbe leyin olohun to da oke to da le to da somo to da gbogbo nkan wata eni to olohun ku ira ju laye niyan to ti be islam ne ka ba se alaafia ni awon ke veri po pelu anabi ni maka gbogbo won ti won gbe pata n lopada fa wa lo ogun anabi ko setan ati jagun n ta ran ni ko wi fast da bi ma to umaru a kede nta ni ko kede o si kede awon ti o te lorun si dide ogun n to fa ogun nu islam o de lati ko to ko ogun ni ke wa ja ame gbodo ready fogun tori pa ara won kan tan jo ma se shetani ti won ni tolorun o gbodo se won wa ni ta won ni ko ri be gele tolorun o gbodo ri be a e ready fun ja fun won e ma be won o e ma teri ba fun won mo ti mo ba ti se be pelu yin e ma ba ti yin so won ba yin ja e ma ba won ja christian o ba yin ja e ma ba won ja jew o ba yin ja e ma ba won ja yin gbogbo agbaye ko si bi ti jew ti rowo mu ni de esin kankan to todo muslimi
2: te ba ni awon yahudi da bi ton ti gbadun na tan laye ko si bi ton ti gbadun tun gba ti muslimin se joba ti won si fi owo won si bi ti omo ma gbe ni jo tabuku kan won ni madina gangan won gbe tepero ati panabi ni lati run esin islam won si pa opo pelu awon to je oto olohun yoku awon elebo awon olosa in lo faja ninu madina anabi ba won se force opo nu madina ni anabi si gbe joba kale gbo won je omo leyin joba yan anabi nje asaju joba yen islam o so pe dandan gba tin ba se leje awudi abi na sara e bo so rere ba bi e gbo don e mo lebu re ni rara be ko iso kan gangan la jende oluwa lori lele ti bo ani ai gbo re ni ye ti won waye olodun ni shetani ni gba tolodun ba soro ni po oro ti mimo e ma muti e ma ta tete e ma se rejisu abi abi mi na ma le shetan risu na ma le shetan ga ton awon olodun ka awon wa na oni egbin ni won iwa shetani ni won olodun wa ni di ni pe inna ma yuridu shaytanu an yuqa baynakum al adawata wal baghdaa wa yasuddukum an dhikrillah wa an as-salat fa hal antum muntahun aya suratul maida ni leyin 1991-92 kalo ka tafsiru ibe won na pe ko se ni tin ma gbeto gbero pe ki ma adam o ma sokan kan ma kori sibi kan na nipa to ti mi se yato sira won ohun ni o wa ni fe kun wo se po kini kan na shetani ni inna ma yuridu shaytan inti shetani en fe ni lo ki aye kalma yuridu ni lo ki aye ta wa yi inna ma yuridu shaytan erongba shetani ni pe an yuke abayinakum al-adawata wal-baghdaa ofeki isota ati koira komanse laarin eyan ma dama ni otayin lati le na tele wa yasuddukum an dhikrillah ode to fe ko di yin ko fe ke ma ran ti olohun wa an-salat ko fe ke ma sin lohun fa al antum muntahun se ni jawo bi ma tele shetani bayi se ni jawo shetani ni ma seto ba ka ma gboro waye in ta fi ni gboro waye ni o ma gbe kale ni gbogbo wa ni oro ni agboye ni ironu ni akida adi okan ni ona sin lohun gbogbo ona te fi ni sokan na shetani o ma gbe na ma gbe se re eyi ke yi o ma adam ati ba ti won gbe gbe se ke o ma adam o ma sokan kan si ma fe na ara won e mo ke shetani lo ran se koda ko ma da ko qur'an ni gbati ba n soro shetani lo ran se isokan lodo olohun foundation iyun gangan ni ipile deda isokan ni aya ti mo so njatul shura aya ketala olohun so me pe shara'a lakum min ad-din a'udhu billahi minash shaitani rajim shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan walladhi awhayna ilayka وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب ايا 13 موكاي ان دو فيا كاكادي 14 كوتو كادي 15 كوتو كادي 16 اروتي مو سو يو كيلياسي patabanda ka fun rara wa kilo lohun wi sharaa la kumin din olohun ni mo se mo ti gbe kale fun yin gege bi ofin gege bi esin mo se lofin fun yin mo gbe sin kale fun yin esin ma waso bihi nuha ina iru re gele na mo gbe fun anabi nuhu to ti lo si waju eyin muslimi iru nti mo gbe fun yin na mo gbe fun nuha to ti lo ni waju والذي اوحينا اليك يرو انا لا تو فرانسه سي ونا يوا محمد وما وصينا به ابراهيم يرو رنا لا فرانسه سي ابراهيم بابا ري وموسى يرو لا فون النبي موسى وعيسى يرو لا فون النبي عيسى او كان لسين يباجي انو اميان لو سو اسين دي نكان تو بو agboro atori ibaje ara wa ati bo se a difficulty to nira ati gboye to kala wa ni so ke je kan na ke ma ronu ba kan na ke ma se gbe pe se ba kan na yen ko possible olorun ni mo da yin te yato to sira yin ironu yin yato opolopon kan te se o yato a mesin temi olorun ti mo fun yin o to n ti be se yato un o ese kan na mo fi ran se saye o kan na mo ti be ke se do tin ton wa fe sin ran se saye ese o pe meji but yes me do ni be laye loni won lo to 10,000 won ni ese tin be laye to 10 egberun mewa awon ta fe kun won so kan ese tin wa nsin lapeji won lo to egberun mewa 10,000 ese ni be laye gbogbo e pata adada le owo ma adam ni okan enikan fe je gaba lori enikan ni afi to lon ba da yo nbe but inu awon ese ta so yi meta yi stand out ese Judaism ese Christianity ese Islam won stand out do to ko toto ni won je so gbo lodo Olorun ese kan lo fi ran sesaye o ko ta so niyan ni inti mi Olorun so ko esin mi ni pe eju wole fun mi al Islam eju wole fun mi tin ba se ejo teyin Olorun o ko esin mi nu iwa esin mi nu isesi esin mi nu temi Olorun re lodo yan madama ni pe inti n ba se e farama iju wole la n pe ni Islam iru nti mo fun Muhammadu mo fun Noah ni mo fun Ibrahim ni mo fun Musa ni mo fun Isa kilo fin an akimu dina egbesin duro e fidi esin re le ninu awujo yin e se wa si kesin o fese mule e paro wa kesin o fese mule e agba won yanju ku won ma se daada kesin o fese mule egba won yanju ko mo saburu mo kesin o le ba fese mule e so pe ko mo huwa daada laarin ara won kesin o le ba fese mule isin lohun o fi rorun ti won ba n gboro to ye ki won o gbo isin lohun o rorun to be ba wa gbiyanju se ba wa gbesin kale tan esin wa fi di joko olohun ni wa lata tafarraku fihi bi ti wa la ti wa denu anabi olohun wo la ran saye inu 124,000 ta na bi da ko fun ape na ni won e wo la ran saye ti o fesin lole ko si but in tim kada man se leyin re ni pe won kada man tu ka leyin re won ti jokan tele anabi ba ku la ni won tan won wa ni jokan ma egbesin duro wala tatafarraku fihi e o gbodo se eleya meya e gbodo faka ninu esin te ele gbe kale anabi yin ji setan o lo eyin fi tembele kun ara yin e fi bo e pin esin ni e pin yele yele bo se se la ni muslimi si christian si ju awon ju yoku be lo se la re awon muslimi si muslimi ara awon gana muslimi ti o se po pelu ara awon yo se wa se po pelu elesin mi won jo so pe la ilaha illa allah ni muhammad rasulullah ni won jo nwi alquran ni sira to lon firanse ti won won gba kadara gbo won gba likiyama gbo won gba malaika gbo won gba pe esin yi nko o afi ke esin olohun okan soso na la ma sin ko si ti o gba ninu won interpretation le yato die die nipa pe no true lawaya la fi sin true tamure la fi sin yin won ka ti mara nu la jonki meji la suba merin la ila merin la lasari beta ni magari merin ni ishai gbogbo apo nti ma je musun pata logba pa adide lolu lati yan na fila o be lati bi mejo elomi ni mokala ni elomi ni mewa ni elomi ni 13 ni pe meta la ni a sagba pa pa amadi lolu gbogbo alagba shafi wi ti re gbo gbogbo alagba alagba raka talifaji le gbo gbogbo ala mo pe a ma se tesbihu zahara le ngada bakirun tani a se zuba ni last ban last ban la ta jiti kini kan 34 kini kan 30 kini kan gbogbo ala ma nse kibla ni kan la kibla kan la nko ju si kaaba kan la nlo o se ni o so pe e wa fe kirun oho ni ke duro o se ni o wa fe kirun en o se ke ba bi balu to fe foko si to wi o kan un na ni gbogbo nti gbogbo wa se ki lo ti ta wa ma so ta wa tembele kun ni shetani lo ti ko sinu awon kan na tan pe ra won lafa won ti wo shetani lewu shetani na wo won lewu won won fi lawa ni ibo won fi nu gbon ale lati fi bo won wo bi awon afa bi awon eni olohun won da ko muhammadu won o se fe ran muhammadu won da ko qurani won o si gba qurani gbo so tembele kuni al bagyu fi ma bayina kum tembele kun arin ara yin le fin kun esin nipin kun pin awon ti wa ma besin jeju awon afani ara lu omo nta fa ba so fun lo gbagbo a le jora wa ame ja sokan kalu ko ma se ti e nde ba fi yato se ra yin e ma se lape yu yin se enikan kirun on kawo moya ni waju emi kirun leyin re mo ni kawo moya era kun kini ja tin membe en tin me waju ohun o kawo moya en tin be leyin kawo moya abi en tin be ni waju o kawo moya ohun o kawo moya vice versa kini membe emi forile carpet mo ni olohun o gba emi ni ara mi o le forile carpet aso ni forile mo forile mo olohun o gba emi ni le forile kankan kan mejeje pe gangan ta na bi mo lo ngba tin be line mo fe forile eni ko mo lo eni ko mo se kini ja se adira lo ban pelu eleyin a le jora wa ko rorun ami eja wa lafia eja wa na bo la se gbe lo si waju esin islam o ku loju kan bo se kuro yi ta wa n to si bi kan na ta wa n se gbon se si bi kan na ta n tuto si bi kan na gbugbu wa din tinrun gbugbu wa gbugbu wa ta leti ma suratul shura ya ya lo daka funra wa en ti e ba sa fa na le lo ka suratul shura surai joko mara consultation aye eleketala nti mo fun nuwo ni mo fun musa ni mo fun isa ni mo fun wo muhammadu kakanani kilo fin akimu dina e fidi esin mule wala ta tafarra kufi e o si gbodo yato e gbodo pin lori re to kin duun bi eleyan wala da baba mi kan afa mi egbon mi brother mi afabdo abi algamawi njokan won fun mi ni mara ni pa pe won encourage sokan won fun mi ni mara ni be won ni wala abdullah so mo soro taye ni loni isoro awa muslimi isoro jo won yato si soro toni won ni jo ta ba kirun ta awon to je asaju esin won wa joko lenu na masalasi ninu le won joko won wa mo wo ita wa tere nten koja lon ah se wo kirun ba se lon wo kirun nda ya wole wa kirun ba eleyin na lon wo kirun wole wa ko wa kirun eleyin na lon wo ti kirun n koja lon wo se wo ti kirun wole wa ko wa kirun oni ni jon kan ti won se nu won weran won we eyan kun eyan kan wa kirun nu masalasi oni sugbon lo di oni nteyin te je tin se wa si ni nteyin se kaakiri oni da keji ni oni teyin ba kirun tan wa saaju yan wa joko nu masalasi kuno ma to ka si pe to pe ah eleyi kirun da eleyi kirun da pe aiwo owo de sese baun oya irun de oda won le ma gba leti ohun kirun o won ko anything kirun won tun wa nle jade nu masalasi itan se ni sinu an le yan ku ndi esin ni aiwo kirun da ataya ti ese ari baun ya owo to gbe soke hun ko da to ni to kan wa tan ri ni sinu o kirun da la ri ni sin ni johun esa mo awon masalasi e wa kirun e ba se mo ki ba se ye yin si esa mo ki e se kin tori olohun won ni ti won se njo nu lodi oni o ki da la nso oro ti mo so yi ni alaye ojo alaye re si nbo wa oro ti mo ni mo gbo lenu baba mi Sheikh Abdul Wahab Al Gamawi olohun ke won ko ba nsanu dada won
3: amen
2: e ja pero se sin ni e mo leyan di esin ma a de le jora wa lai lai taliki amu fide ko sogun toran anabi gan to kapa re koka that is ko ri se pe gbogbo kan ma ronu bakana ko possible assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: wa alaikum salam
2: wa rahmatullahi wa barakatuh gbogbo yin te n gbo won ninu ile akeyin le kan se lori eto ta pe ni alibansira le lojuna eleyi ti e tin gbo won ibn miriam alaji sheik ablai brinde lati bi iseju pupo die seyin e mo gbagbe o pe ile eko madinat ilmi academy ton won ni di apeni lo lorin ni won je ko to yi ko ma waye adupe pupo lowo won olodun ba wa ke won ko ba adupe lowo won bakan na e mo gbagbe lori facebook e kan lo si albasira the insight Alibasira the insight eri wo live and direct lori Facebook tori akoko wa fun toni bo ti je nikan o sese boya le ri mu lori 0913655695 to ka wo nikan ko to di pe a ma lo
0: o ti ko etomo etomo te ba lori ofia tanfani e la bebe pelu ba se reti enikan number te mo pe ustaz wa si leyin eto o na ni 09015360148 na ni assalamu alaikum
3: hello
0: assalamu alaikum o ko yin bo le tin pe wa
3: adeni lo ko mi mo pe lati amoyo
0: lati amoyo
3: yeah
0: an gbo yin sir
3: ebo inu ile aye awon yo ti gba wore mercy ebo esin bi pe ka ka ro edikeji be mo se n ba yin so nsin christian ni mi mo ma ba won ni gbagbo mo ma ba won ni muslim se mo ma ba won ni abalaye se so gbagbo ki se pe eyan lo si masilasi tabi eyan lo si ile ijosi pelu gbagbo ni pe olorun ni o fe lo si ki se pe baya eyan ma ma ni akojo mo nda keje ki se pe eyan ma ni aburo si ti omo la keje gbagbo ni pe nkan to ba ti ni fun awon eyan
0: so ko tore mo ni pe kin pe yin da si yin sta de ni lati amoyo o da eyin te ba fe pe ustaz wa leyin to pe sori 09015360148 are pa lowo gbugba won ti won tele baba ibnu miriam in awon jama alaji sek abla ibrinde ti won jo ko worin adupe afa ataye baba alalubareka sele ko tu adupe awon na ba wa lori eto fun toni ati gbugba won ti ajo wa nbe ni yara agbara eto ti a pe ni albasira o tuli ni ose tin bo logo tolon ni eleyi ta ti ma pade ibnu miriam alaji sek abla ibrinde ni ori eto ohun lekan si adupe lowo ile eko madinatu ilmi academy tan be ni di ape ni lo ti lorin e lo si facebook albasira the insight e ba wa pin e ba wa share ka won ti o ti doro won kawo na kan le janfani e titi o se ton ta ma pade olariwaju ogun ni yo pa ibi ti loruko temi alagbara olohun jimo ti nbo lona yi won ni se leyin wa awa ta gbo tini na latun gbo to se ti nbo e yi wa je ba se nbo ka ma fi sinu se ati iwa o digba kana lori eto ohun o
4: albasiro ta pe loju inu tori bi abesin de afoju inu orisiri isin ma lo gbaye eni ti o fa ni te tele foju oju inu loku ni seyin oju inu loku ni seyin e gba bolu a mi se wi eni ba fe sin mi afi ko ma mi

0: Similiti o n gba rere dokan ikone Diamond 88.7 FM.
1: Kun su yi ka wa danile aye ila koja kaluku ga be lo yato sira won sugbon o eledu mari oba deda seda ki fini sile lai ni lana bayo ami wo lasan ni o de ba olugbon olugbon fogbon se o de ba resa aresa o turi esa gboru ala keji lo o de bo worango agamo tede o fi soso sagbeji ara ami wo iku to wa npa bo re lai sojojo ko lu awu ma sasuku ye ni o ya e je ka pade lori eto asini netishin ni e nipa awon ami wo ti mi ni e titi amiwo ile ise radio titi tan re nta won yo yi Diamond 88.7 FM le o ti ma gbo o amiwo ni gbogbo ojo Saturday bere latago mesan si ago mewa bo asalele o fi ma gbadun eto yi e je ka jo gbo to se yi ka fi telomi ikogbon adanwo aye wa koni dadan tan o amiwo e ma mi si

0: ẹka san asiku yọtọmi opin ọsẹ saju ẹgba won koko to wa ninu iroyin naa igbakeje are ile wa kashim shetima titi oko balu leti kuro lorilede yi o lati lo kupa nibi akojo awon adari nile new delhi ile igbimọ asofin apapo ile wa mu asoro bawon eto ofin pelu ile south africa latari akolu to waye sawon alejo nile ohun ni ipinle kaduna gomina ipinle kaduna yan awon commissioner meta ototo kan o nile okere iko yemen otis igbakoso enu ala ibute odo ilu moka lagban iroyin re daraya futosan to ni ko falcon net ta omi pelu iko tile china nibi idije agbaye to je ti ajo fifa to wa fawon agbabolu lobirin ti ojo ri won be labe ogun odun aseun bi ase n tetis wa iroyin lekunre re lamude lati kan igbohun safefe diamond 88.7 fm ilorin olanre waju oye wole ni oniroyin yin ekunrere iroyin number wa leyin idanuduro ranpe yi
1: eh amoku ti wo ibaje amoku ti juwo ilu ṣugbọn omo oluwa na ni koda esikan na la tujo nse ewo je ka bo lasiri je ka gboju nbe eh asiri e ko gboro tun loju ewe
2: he he edu eje arunu jinle o se mo pe ere wa abaje ati ipinu odi ko mara ale eleya meya tabi oju saaju eje abere fun akoyawo fun awujo ati orilede to da to ba ri nkan ti o boju mu fitu awon alase to to leti
3: imoran yi lo n dete ti gbo yin lati ikoni diamond 88.7 ilorin
4: iroyin iroyin iroyin iroyin ekunrere
5: lati le ise
4: diamond fm

0: Eka bo pada iroyin na re lekunrere bere lati lewa Nigeria Igba keji are lewa arakunrin Kashim Shettima ati ti oko Badu leti lo silu New Delhi o nile India lojina ati soju are Bola Ahmed Tinubu nibi eto akojo awon adari elekijidin logun iru e nibi ti orilede wa Nigeria yo ti lanfani lati mu agbega to lorin ba ajosepo to damran to nbe laarin awon orilede akojo ohun ni yo waye lopin ose yi nilo Bharat Mandapam ninu New Delhi nibi ti awon adari adari yo lanfani lati peju pese si o te ma awon orilede alajumosepo te dori awon ikan ikan lojuna ati juroro lori oro eto oro aje agbaye ohun iwoye to ni se pelu idagbasoke oluranlowo pataki agba si are lori oro iroyin ohun ibare ni soro to wa l'office igbakeji are lewa Stanley Nwocha lokede ikopa igbakeji are lewa ohun nibi eto na ninu ati jade kan eyi to fi lede loni wayi o ilegbimo asofin apapo orilede yi ti mu asoro bawon abewo ise si ile South Africa te mo sisunraki fun eyikeye eto to je tawon asofin eyi ti ile South Africa ba se agbateru re titi di ojo mi ojo re o ni dahun si tesiwaju awon iroyin akolu sawon alejo papo julo sawon orilede Nigeria to n gbe lorilede ohun ifenuko na lo waye leyin ijiroro to gbangba o eyi to waye laarin igbimo adari ilegbimo asofin agba ti mo ti ilegbimo asoju sofin lori okan ojo kan awon iroyin to ni se pelu sise kupa awon orilede yi lona ito leyi to si mu ki opo pa awon ibudo oko wo won te ma won duki awon to nbe nilu na ti ninu ati jade kan yi ti akowe ile asofin apapo arakunrin Kamaru Ogunlana leyi to fi lede o igbimo adari ohun lo kominu lori isele na pelu itepele ma arowa eyi ti ijoba apapo orilede yi pa te ma won alenu loro si ijoba ile South Africa lati dabobo awon mo orilede yi te ma won alejo to n gbe nile ohun ki won si fi panpe ofin gbe awon obile jeda obi to se lorun eyi ti wa ibaje na to ba se mo lori wayi o asoju ile wa ninu ajo isokan agbaye ambassador Jimo Ibrahim ti jawe olubori o gege bi alaga igbimo pataki kan lori oro ipetu sawo lajo isokan agbaye Ibrahim ohun lo gba ipo alaga igbimo ohun kuro lowo omo bibi ile Canada pelu eje lati sise pelu akoyawo ohun didabobo eto araalu be lo gbosuba kare o fun alaga to ko gba sile fun ise takun takun eyi to gbe se lasiko to fi wa nipo na asoju ile ohun salaye pe labe idari ohun igbimo na yo tesi waju lati mo se atileyin to bo npon bi awirin fun igbiyanju lati mu agbega ba eto alafia ohun eto abo papa julo bi gbogun ti iwa igbesumami ohun onkon to ba le mo dukoko mo alafia agbaye nipinle kaduna gomina ipinle kaduna arakunrin Obasan ni tin awon commissioner meta ototo awon ba ngbon lati ma won mo igbimo adari lojuna ati mo agbega ba won ise idagbasoke ti se ijoba re leyi to gbe dani o eyi je oninu atejade kan eyi ti akowe iroyin si gomina Malam Ibrahim Musa leyi to fi lede ni lo kaduna atejade ohun salaye pe arakunrin Benkure ti se oga agba fun ile ise igbon safefe nipinle kaduna ni won yan o gege bi commissioner fun idagbasoke ire idaraya nigbati won yan arabirin Amina Akilu gege bi commissioner fun akase ise kini o Abdullahi Garba Abasi ni won si yan o gege bi commissioner fun akase ise keji te dori awon alaga te ma won mo igbimo lawon lajo lajo ni gomina yan sipo lojuna ati mo atuto ba e kan je ka ninu isijoba re wayi o egbe awon ajimefun lawon ile eko giga fasiti gbogbo to nbe lorilede Nigeria aso ti dukoko lati gbe awon ilekun awon ile eko giga fasiti to je ti ijoba ti pa o pelu ikilo lati gun leto iyanselodi alai ni gbendeke aya fiti ijoba apapo ile wa te ma won ijoba ipinle ba gbe igbese kama kama lati fi yanju awon ajo soro ti nbe nile leyi to kan igbaye gbadun awon oluko o te ma mimu adehun igboreniye èyí tó wáyé lọ́dún 2025 ṣe nínú àtẹ̀jáde kan èyí tí ààrẹ àpapọ̀ ẹgbẹ́ ọ̀hún ọ̀jọ̀gbọ́n Christopher Piwuna léyìí tó buwọ́lù léyìí tó tẹ àwọn onígègé ara lọ́wọ́ lónìí ti wi ẹgbẹ́ ASUU ni ó jẹ́ kó dimọ̀ pé ìkùnà ìjọba láti ṣiṣẹ́ lórí àdéhùn tó wáyé lóṣù kejìlá ọdún 2025 sísan àwọn àjẹ́lẹ̀ owó oṣù àtàwọn nǹkan mìíràn ló mú kó ṣe ṣe ò kí ẹgbẹ́ ọ̀hún kúgùn lé ìyanṣẹ́lódì náà gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ ASUU ti wi àwọn olùkọ́ ni wọn kò tí ì rí owó oṣù mẹ́ta àti àbọ̀gbà nínú owó oṣù méje àti àbọ̀ lẹ́yìn tí ìṣèjọba ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí Muhammadu Buhari léyìí tó jẹ ẹgbẹ́ ọ̀hún pẹ̀lú bí ìṣèjọba tó ń bẹ lóde yìí ṣe ti san oṣù mẹ́rin nínú owó náà. Ìròyìn lẹ́kúnrẹ́rẹ́ lẹ́ ń tẹ́tí sí láti kàn ní ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM. Ìlọrin ìròyìn náà yóò tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí.
1: Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìdàkùn káyélujára wa, ìdàkùn ìbádọ́ rẹ Facebook, ìdàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 88.7 FM. Diamond FM, Shining Supreme.

kaabo pada boya yin sese n dara po mo wa iroyin lekunrere le n tetisi lati kan ibo nsa fefe diamond 88.7 fm ilorin iroyin na tes waju bayi nile okere iko yemen otisi ti gbakoso enu ala ilu moka kuro lowo iko omo ogun ton satileyin fun ijoba ile saudi gbigbakoso ilu moka ohun lo mu ki iko eyi ti ile iran se atileyin fun so seyin ni won kilomita 85 o kuro ni odo balba mandab iko otisi ohun je ko di mo pe awon ko fi igba kankan dukoko ma won oko oju omi to je ti agbaye obi ko se awon ohun elo to je ti le saudi arabia nile olominira congo ko di ni awon ma keko 24 ototo ti won ti padanu emi won bayi o nibi isele titare nipa eyi to waye lasiko ti won gbianju lati sa sala fun emi won lasiko isele ina omo rara kan eyi ti won lo gbile kankan lawon ile eko meje ototo to nbe lapa ekun ila orun ile olominira congo iroyin je ko di mo pe awon agbalagba kan ni won ti saju padanu emi won o nibi isele ijamba na ohun leyi ti o mu iberu bojo gbile pe o sese ki on ka iko awon eniyan to gbe mimi ohun ko gbenu soke nibi aye ti awon eniyan po sina be ni iroyin je ko di mo pe awon ilegbe toto odunun ni ina ohun ti baje koja siso o isele na ohun lo farakin irufe isele na be to waye nilu kinshasa lopin ose to koja o nibi ti awon ara ilu kan ti te ara won pa ninu gbangan ayeye igbeyawo kan eyi ti won ni o waye lagbegbe na ewe ijoba ile ohun ti wa pase o eto abo to gbopan ti mo fifi awon agbofinro lede si gbogbo awon aye ta won eniyan ba peju pese si

0: lorukọ lọyẹ mo fi ki n pẹ kulẹ ka san e tun ka bo sori to anu atori ofe ikanni na ni diamond 88.7 fm pẹlu omo yin ololufẹ yin oluwagbemiga okiki ah losin yi ah kabisi re olohun adupe lowo olohun ijejo ah ijejo dun gan adupe lo gbogbo olohun ati gbogbo awon ti o se be ti olohun ran lowo to fun ni omo lantilanti gbogbo awon tun pe wole lagboro olohun omo yin oniyan ku ohun ti olohun se fun yin te fin yo ko ni di banuje gbogbo awon to de je pa n woju olohun fun nkan ayo bayi ati fun nkan mi lagboro olohun olohun ledumare yo da wa lohun ayo laso olohun ledumare ah losan yi ah ti to to sin o tun koja be die tori pe ile agbara tun se be o tun kun losan yi tori mo ni awon alejo lati ah proclaimer godly Bible minister tori pe odun ni won se amo foloko ati nse be ati npade won lori eto yi o to jo meta loni won tun ni nkan pataki lati je fun wa boya fun ipolowo oja tabi boya fe so ni gbo weto 0707040 2140 lojo po facebook yen oluwa gbe mi go kiki le fun mo wa life and direct alagba taiwo la tun bo sun mu rowo yin e se gan ni
1: da waye ibi e mi gba lo ba enikan o mo ajulo eni ti o wa
0: ah e ba mi ki gbogbo ara le e ba mi ki won kule
2: mo ki gbogbo ara le pe ako ile
0: e se ah are yin losan yi mo mo pe o ni idi pataki ti afiri yin o de tun ni se pataki ti e tun fe je fun wa losan yi ah e ba mi daruko ibi ti e ti wa
2: mo wa lati ile eko awon ojise olorun ati woli proclaimer godly bible ministers and prophet seminary ti mo je okan ninu awon akeko ninu ile eko na
0: adupe fun olohun ah ati n gboruko yin ade ti n gbo iroyin yin ni ori eto yi o ti to bi ijo meta ah kini kan pataki ti ile iwe gangan gbe lowo gan
2: ohun pataki ti ile iwe wa gbe lowo ohun na ni pinpin eko fun awon eniyan ti olorun pe abi ti won ni ise lati je ni lana eto ise iranse
0: oda ah mo fe bere kan lowo yin losan yi ta ba nsoro nipa ise iranse se gbogbo eyan lolohun pe
2: gbogbo eyan lolohun pe
0: lona wo
2: eyi teyin gan se ise iranse ni
0: ah se pe ka tun ma nsoro lori afefe ni ise iranse kan na tun ni
2: ise iranse ni o
0: ah kabisi ri olohun ibi te tun gba yo e tun lagbara oda ta ba wa nsoro nipa ise iranse se o nilo keyan koko keko ko to bere se iranse ni abi ebi ta ba ti ka bibeli abi ta si ka iwe mimo kokan ta abi
2: emi ro ipe gbogbo nkan ti eyan ba fe se ni ile aye ti eyan ba fe se dada eyan gbudo ni eko nipa e ki eyan mo ba asise abi ki eyan ma ba se asise lenu e so ti eyan ba ko eko nipa ti olorun nipasẹ pe emi na fe mo nkan to to ati nkan to ye lati se gege bi omo olorun gege bi osise olorun osise ninu ogbajara olorun abi gege bi enti olorun tun wa pe ko ti si nkan to buru nbe
0: oda e ri pe opolopo ibeere ni awon opolopo ma beere lowo wa pe bi elo le yan le fi bere ise iranse tori opolopo ni isin olorun pe won de mo opolorun pe won awon gan mo pe looto ipe nbe lori won to daju bo te ba wa bi won le ri pe odun wo le to wa beere won so fun yin pe ko sowo na ni pe abi basa ba beere ise iranse ni isin owo le sa le yan fi beere won bi le ri pe mo ti mo beere n tele won mo to wa ni kin tun bi yin losin tori fun awon to kokon tun gbo wa fun gba koko pe bi elo le yin ni lowo teyan ba fe bere ise iranse gan
2: to ba je npe nipa bi bere ise iranse eyan o nilo owo lati bere ise iranse tori oto ni ibi ti olorun mo npe oni kaluku si ati pe lati wa sise iranse o koja pe afi ti mo ba ti ri iye bayi afi ti mo ba ri iye bayi en to ba ti ni eko ona ti o to lenu ise iranse to olorun pe si eko yen o ti fi si ipa ona ti o to lati le ri ise na je
0: kabisi re olohun oda ti a ba ni pe ka wo dada ile iwe yin yi awon nkan wo ni a ba pade ti awon eyan ba fe wa gba form pe a fe lo sile eko yi
2: akoko form wa fun gbogbo kristeni iwo to ba ti mo pe kristeni ni o pe omo olorun pe o si wo lati ni imo si nipa olorun form yi wa fun wa
0: igbani wole nlo lo lo bayi
2: be ni igbani wole nlo lo lo awa ta ba jo sise ninu ijo ta jo sise ninu ogbajara boya je choir boya je usher boya je sunday school teacher awa na le gba form awa ta ba je bi evangelist awa ta je pastor abi ta je bi woli ta ni ipo kan ninu ta dimu ilewe yi wa fun wa
0: mo fe bere bere kan opopolopo ni isin ni olohun pe koda eyan mi tan ba pade re nisin won so pe ipe nbe lori yin o daddy e woru oga mi tin be ni waju wa ni isin olowo button wa fun to sin e ri wi pe beyan ba gbo won daada ke ti e to laarin bi ogbon seju en to olohun ba fun ni imo ati oyo ti mo pe iranse olohun le ni ta ba wa soro nipa iranse olohun eni tolohun pe se mo wi pe o ni office kokan tolohun po ni kaluku si ibere mi wa ni pe bawo le yin o se mo pe office tolohun pe mi si ni fun apere ni won so fun mi ni si pe iranse olohun ni mi mo si fe wa sile iwe wa keko insi mo office tolohun pe mi si gangan ba mo si fe mo
2: ara pataki ile eko yi ni pe elomi to ba ni pe to kan sa gba message pe
0: oni ni pe o si mo office re
2: to ba wa to ba ti wonu eko to ba denu eko funra re ni o ti mo ri bi ti olorun pe si tolorun ti fe ran nise koni fiti koni jump ko ninu e tolorun fe ko se lo si todo elomi eko yen o la loju lati le ri pe okay o fe da bi pe ipe ti mo ri yapere ti mo ri ibi bayi olorun pe mi si
0: oda mo fe bere bere kan lekan se mo binu pe bere mi po lo san yi tori awon ti o n gbo wa fun gba kokoko ti won de fe wa keko ni le iwe yi opopolopo nisin a mo pe awon to ti ni masters lowo degree ni hnd ni to je pe result ti n be lowo won oka won yen bale sugbon won kan fe wa si school awon na fe lo si ilewe sugbon boya kin so bi pe ibi ila koja awon ni bere aye won ko fun won lori ofe ati kawe eyan mi o ka ju secondary lo ti won pe ni school cert se aye wa fun rawon eyan be na
2: be ni eni ti o ba le ko ti o le ka o le wa si ilewe wa
0: mo nbo eni ti o ka rara
2: beni
0: ti o ni sabuke kankan
2: ti o ni
0: o le wa keko
2: o le wa
0: mo nbo e tu wa so kankan nisin pe eni ti o le ko ti o le ka
2: beni
0: ko ko ko ka
2: beni
0: o le wa keko
2: o le wa
0: bi ti bo e ba yan nana kini o daada
2: ona ti eni ti o le ko ti o le ka fi le wa ni pe eko yen eko ni ilewe proclaimer godly ministers and prophets seminary o ni se pelu practical lopolopo ju theory lo to tumo si pe ifisi ise o po ju n ta n ko kale lo abi n ta n so so inu ise yen e ti o le ko ti o le ka ni won gba to je pe o n gbo gbogbo n ta n so yo ma je
0: pe eni to sa tolorun sa ti ran lo to le to gbo to de le soro
2: gbogbo n ta ba tin se to ba tin ko yo ma je
0: kabisi
2: so bi o se wa le ko ti o le ka yo ma ko sinu bi kan ninu okan re pe eleyi mo ti ko si bi ede to ba yi alphabet to ba mo lowo mo fi ko ba
0: so e tun ni class fa won yen loto
2: class na wa
0: fun won loto kabisi re olohun o da ta ba nbo wa le iwe yi bi elo la fi wole la fi gba form wole
2: lowo lowo owo form igba ni wole 3000 ṣùgbọ́n àwọn tó bá wá láti orí ètò àánú àti orí ọ̀fẹ́
0: tó bá wá pé ètò orí ètò àánú àti orí ọ̀fẹ́ làwọn ti gbọ́ òkìkí iléèwé yìí èló làwọn ò sàn
2: 2000
0: naira péré ó dá fún ìgbàwo sígbàwo ni ìgbaniwọlé yóò kàṣẹ ńlẹ̀
2: ìgbaniwọlé ń lọ lọ́wọ́ títí di oṣù kọkànlá torí oṣù kọkànlá ni àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde yóò kẹ́kọ̀ọ́ jáde tán bá sì ti fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ jáde àwọn míì tó bá gba fọ́ọ̀mù yẹn wọ́n máa ṣe matriculation fún wọn wọ́n wọlé so fọ́ọ̀mù wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí títí di oṣù kọkànlá ìgbà míì orí ọ̀fẹ́ skul máa ń fi sí oṣù kejìlá pe káwọn èèyàn tí ò tún ráǹfààní láti bá wọn
0: ṣe
2: pé kí wọ́n tún fi jàǹfààní rẹ̀
0: ó dà bí àwọn certificate wo ló wà ńlẹ̀ tí a fẹ́ wá kẹ́kọ̀ọ́ lé lórí.
2: A ní certificate in discipleship, certificate in theology, certificate in church ministry. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí mo kà yìí ọlọ́dún kan ẹ̀kọ́ ọlọ́dún kan ni.
0: Ọdún kan ṣoṣo.
2: Ẹ̀kọ́ ọlọ́dún kan ló.
0: Láàárín ọdún kan.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Gbogbo kinní o sì ti yé wa.
2: Bẹ́ẹ̀ni. A sì ní diploma in theology, diploma in ministry studies, àti diploma in church ministry.
0: Kàbíyèsí rẹ̀ ọlọ́run. Ó dà kó tó di pé màá yọ̀ǹda yín lọ́sàn yìí kó tó di pé sọ àdírẹ́sì àti nọ́mbà tó jáde sí ọ̀dọ̀ yín. Ìbéèrè kan ni ọ̀rọ̀ kan ni àwọn èèyàn máa ń sọ. Mo wá fẹ́ bèèrè pé wọ́n ní ẹnu oníkàn láti ń bọ̀kàn. Ẹ dákun ṣé lóòótọ́ ni wọ́n ní bí èèyàn bí náà nú èèyàn ò bá tó wọ́n ní iná ẹ̀mí mímọ́ tí ń bẹ ní iléèwé ẹ̀ fi ràn náà ẹni tó ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ tó fẹ́ tẹ̀lé ń bọ̀ ẹ gbọ́ sí lóòótọ́ ni.
2: ohun to sele ni wi pe gege bi mo se so si waju pe fifi si ise o po ninu ile iwe yi aye wa fun eni ti o ti jina
0: ninu emi
2: be ni ti o tun fi di eni ti o jina ya to tori ohun ta mo fi si ise ti o fi mo muyan di eni ti o mo jina o wa ninu ile iwe
0: pe aye wa fun eni to wa keko pe oya iwo na bo si waju waasu wo loni kari
2: be ni
0: oya lead adura loni kari
2: be ni
0: kabisi re olohun ngba tan ba fi wa pari ile iwe ohun ogbo e o ti to
2: yo ti to ina o ti ran na
0: oya address to ja si odo yin ati number ti awon eyan o pe yin si
2: address to ja si ilewe wa oni o wa ni opposite living ward ni eyenkorin apata ilorin kwara state
0: oya number ti won o pe
2: 080
0: ora farabale pe 080
2: 60 13 13 97 97 19 19
0: le kan si
2: 080 60 13 13 97 97 19 19
0: ah bi o se jena ni e ti gbo yen lati lewe proclaimer bible ministers and prophets seminary fun gbogbo awa ti a fe keko ni pa ise iranse awa ta ni ipe kan tabi bi meji ti eru n ba wa ta wa na ro pe ona wo la fe gbe gba ah ona ti si o pelu egberun meji pere e wa se be ke wa gba form keyin na si keko ke keko ni po oro olorun aye si tun wa fun gba to je pe a kan fe mo bibeli lati ibere titi di opin afẹ mo itumọ re ori teyan mi ba ka lo gbururu nisin ko mo tumọ re aye wa fun gbogbo wa lagboro olohun oju oni ti wa ani sasiti o si je na niyan lati apa ti be

0: ikan ni wo lo tin mile tititi to se wele wele yi diamond na pe bi iwa ni o ma si titi aye o 88.7 la gba segbon tere lodo ojoba iwa ni o ma si titi aye o benu si wo oni gboru o fi gboro mode balogun tunba akogun faaji ekule oni le ye ekule o
1: iditi bo bi poluwa ni baba ni pe o iditi bo bi palorun ni baba ni pe
0: oju opo itin bu na wai wai mo nbo
1: oni lo so
0: dada ni kin koko dupe kin da ogo pada fe ni oni tin so olohun

0: to ma dupe
1: lowo alase apase kan ni ta wa yi baba dada ti won fun wa lori ofeli baba mo mo lori sa thank you sir hey iro mamu date you mamu date you mamu date you leka tempo yi ta n ba bo ni oja duro le 27 bo calendar to do yato se yi ta wa kan bi 11 ni todo wa mu ojo ojimo ni le lorin bi mo to dupa o lowo ile ise fiolu pharmacy ti won se atileyin fun wa lori eto yi won ni amo ganu si ka mo gbenu si gbenu si gbenu se ile ise fiolu pharmacy e se o iwaju iwaju bayi lojugun gbe iwaju iwaju le ma lo iwaju bayi ni opa ebi ti re si o iwaju iwaju le ma lo o lagbara olohun ori ola E ja si de eto Koma kumo Bi dodo efan Eyin ti ani Yoruba rodu E ka so Iso alata iso eleran Iso elewedu E ka so o Eba Sun radio yen modo e DS Yin soke DS mo ti so fun yin pe eto yi tojo ojimo bedu extra o stand out o distinct ti pa olohun lo ni ori be idi aba ni pe ateko ati ere e mo ru ere yen bi n ba tin ju ba yin bayi eyin na ma mu mara bi goli ni e da mo gan a mo ba ti se jo mo nganu si gbenu si gbenu se iru omi dan ti o mo jojo yi gan ko mo bi oyi owo ejo yen si Señori. Emi adupe ore re. Mo ni pa si classroom lo so yi. Awon student ti n wole. E ma fi joyen wo classroom loko kejeje. Keni keni o mo pariwo nu yin o. Elere wa lo so idun. Lekan tempo. Ba tin to lowo owo killers room losan yi number ta fin ganu seto ni

0: ẹ jẹ mọ gbé pẹ yẹn a ni gbé pẹ
1: ibi ti mo bi pa lọrun ni baba di gbé
0: ẹ wa fun ra yin laaye dakun elomi ti e ti soranu sinu ijo eyan le gbọlu jo ina ko mo mira walai je sare so le fun oja e olorun mi si o ki bere si ni gbe pe yen loko keje ore wa mo rora re pin o bi nkan o ba dun fun o loni mo rora re pin mo tori e para re mo tori e sira re lese iwo ko le ni akoko ti akoko bo si korita to bara re yi awon kan na ti laru e koja seyin sugbon nile oni to mo nko itan mi itan tuntun ni won so o tun mo si pe ireti nbe fun wo na ireti nbe fun igi re ta ge lori bo ba gbo iro mi yo so jade walai ki se bayi lo se mo ba irin ajo aye re lo table yo to change igbe aye ti e na yo dotun mo fowo olorun so ya fun obe woli igbenu si ni nbo so iwo lomo mo fe ko gba olorun ti fi ran mi si oyen o pe be lori olorun o gbagbe re o o nsise lori oro ti e na lowo lowo ayo ni o pada ja si mo fowo olorun so ya fun obe so gbagbo sa abo si nda o ti e

0: Ah, ọmọ mi. Lati igba ti mo ti debi, mo ko nsun bi ọmọ tuntun jojo loni. Iru ibusun ni donwo re.
1: Uncle, Vitafoam pillow top tuntun ni.
0: Pillow top? Ah, iyen tumọ si wipe irori wa lara ibusun Vitafoam yen.
1: Be ni o. Afi bi eni pe yan sun sori awosan mo ni ki abere wa gun rege.
0: Ah, abajo. Ah, emi na so be, mo ko nfo ninu ala mi ni. Wo ti n ba mu rele lo sabule wa. Ko se ni to ma ji mo.
2: Be ni, je gbadun ti o legbe pelu Vitafoam Pillow Top, Vitalox ati Vital Helix, irorun to rinle fun isimi ti o lafiwe lafise.
3: Vitafoam.
2: Vitafoam, igbe aye to da.

0: ma gbe pe eyan loko keji se ti ready kelere wa na ma ju ko ma solo si wa ni o ti ye yin lo ni selense iba riba so somebody bobo
1: akeko akoko tin be loju laye ka so
2: e ka se ya biji mo so la ti sango
1: ya biji mo po o ko yin gagagan
2: joy
1: eh eh joy lati
2: sango
1: eh eh ever ganus
2: ben
1: o ma ti gbede
2: e jawo
1: eh eh eni e sawo
2: Eh,
1: Can you see?
2: Spell
1: ye. E ma spell ye ni ede bo Yoruba ni o. Be ti ri ninu ofin o ya.
2: Fi.
1: Fi.
2: I.
1: I.
2: Ni.
1: Eh eh. Fi mo ti mu yi un. O de ni.
2: Ofin gangan.
1: Ire mi mo fun yin ni yun e bo le nbe.
2: Ofi.
1: Ofi. Kini je be?
2: Local.
1: Iya imo pe lori e o di meji. Iseju kan fe eyan kan ni. Yes ke?
2: Okay.
1: Ah, won tun se okay. En wa balance abi? En balance abi?
2: Yo.
1: Ah,
2: won
1: la won ronu.
0: Oh, e mo joji mi mo yin lo. O de e mo ro lo. E mo ro. E mo jo san mo yin lo. Be eyan ba ti ro kan laroju. Yo pada ji mi mo lo ni. Tabi ko san. E mo ro lo. Esa ma buye fun si e ma jo san mo yin lo o iya meji eba iwa di o ma
1: si ti ti aye rani to nbe loju opo yi o e ka so
2: yewo
1: wo ske eba
2: ko ma so be
1: yes ke kila wiza
2: awon to ku
1: eh
2: to ba ti pe wale
1: eh
2: mo fe ma gbo pe yewo
1: eh
2: ba so pe yewo ma da won lo
1: okay Skibo, Oshé, Badest. Baba Godwin.
2: Oh, yeah.
1: Eh, hey. Ever Ganuzi?
2: Eh,
1: Ganuzi, Ganuzi.
2: Eh, Mo Babi Oba.
1: Baba Godwin.
2: Eh?
1: What's the deal?
2: Oh, yeah.
1: Eh, hey. Ah, what's the deal? Look, Bao, you don't be white on your Gamboroi. Ido? Eh?
2: Idon.
1: Tabani idon ba ba idon.
2: Oh ba idon.
1: Eh. Eh. Kini jabe?
2: Eh. Idon, that is one.
1: Ani emu ke wo ni that is one. Eyin le marki, eyin le marki paper ni.
2: Eh eh joti ya.
1: Oh ya, e tumu.
2: Don.
1: Kira pe?
2: Don wo ko se ni ke
1: Then, Baba Godwin, komu yes yo, komu yes yo.
0: Baba Godwin. Record wada. Me about to call Lukan classroom. Sweetie, my dear. Kema Baba Godwin. Allah ma je, ma lo. Tani tun be loju laye oja e lo e ka so o.
1: Alalu barika tin be nbe egbenu si mike, egbenu si mike.
3: E ka so.
1: E ka so mo o ko tin gogogon.
3: Opo emi lati palamu.
1: Ejo e soro soke, si so pe emi. E soro soke.
3: Opo emi lati palamu.
1: Ti a o ni ta, mo ni ta ti oda si wa ngba. fẹ ganu si
3: mo fẹ ganu si
1: o ye dure de o won ti gbede o won gbede o won gbede o won gbede o e ba ogidan ogidan
3: ogidan
1: ogidan e mo to to pe e bo le nbe ah ngba mo fun yin di nkan te tun tun pe e wa balance no mo get yin o bi n ba ti pe nkan kan fun yin le ba ti tun pe mo jaju yin lo gan oluko to ja be yan ba ti lawon ma keko ti won ja kutukutu iwo gan to jo oluko gan you must be sorry oga mi dada gan be nbi awon gan feel eto yi Mr. Taiwo Adediran here. Can you don't belong you like hello?
4: Baba Jo.
1: Hello, dear Kony Jotia. E ka so.
4: Ari mala ta goba.
1: Oh yeah, e be ganu.
4: Then.
1: Oh yeah o, e gbenu si ke gbenu se o. E ya gba ori yin mu ke beleda yin soro ko mu yes lo so yi o.
4: Ma mo ni.
1: Eyi te ko lu gan na to ni classroom yi o. Salman.
4: Yesa.
1: O gbede o. Akun se mo tan pe ni akun
4: akun
1: ai akun e o
4: be ri be ni
1: kina pe be
4: iyan kun yan lowo
1: iwo ni kan yan kun yan lowo e ti ko lu gan na ba akun e mo tan pe ni akun
4: akun
1: eh
4: yan ko yo
1: ye ye
5: Hello, my dear.
1: Sorry.
5: Sweetie, my dear.
1: Yes, ke.
5: Darling, my dear.
1: Hey, go on, talk with me, Akori.
5: Darling, my dear.
1: Ah! Ye, go on, talk. Hello, Tani Tun Bembe, ka so.
6: Eche,
1: ba, go. Eche, mo, continue.
6: Ya, Brahma, ni lati sale aluko.
1: Ya, Brahma, lati sale aluko. Ego, se, go on, talk with me, Akori. Hey.
0: Ojakpa, ojakpa. Wọ́n ya dànù. Ẹni ẹlẹ́ni, wọ́n gbọ́ àkún báyìí wọ́n ya dànù ni. Wọ́n fẹ́ kí lẹ́kùn ọkọ̀ ó mú àwọn lọ. Ọgbọ́n, Sadiq.
1: Yes. Tani tó ń bẹ lójú làyé o. Hello. Yes, kẹ́. N'obi àtẹnu, ó yóò yànjú ara jẹ́ lọ.
7: Ẹ pé ètò.
1: Ọlọ́run lélétò ń sábà bí làwa o.
7: Ọlọ́run mọ fún yín síta.
1: Àmì tuntun mọ̀.
7: Uko mi na ambassador mommy Maryam lati akala.
1: Iya mommy Maryam o mo tojo meta lori eto e wa class.
7: Ah e mo bi mo travel tele me se
1: di. Isansa ni yin, isansa. Kini ka won mo class o se fun yin losan ita ri yin class right.
7: Mo lo ra waiting mo fi course ni.
1: Iya ah ki lo de aja kole lo ra ni. E ri ra ni.
7: Mo fi course. Ba lo ti mo fi course ati we ti mo fi course ko si ni Kwara.
1: O ti ye mi. O ti ye mi. O gbenu tan. Okay, e be ganu si.
7: Be ni.
1: Eh eh, won ti e je gbe yin de be tan yan. O ya o. E sare me ba ti ju bayin bayi ke mu mara bi goli ni o.
7: So, o da.
1: Eh eh, won gbe de. Aguntan.
7: Itan.
1: Ah. Ibo le ti ri I. Mami Maryam, e mo yo fi si, ibo le ti ri I aguntan. Eni itan, ibo le ti ri I?
7: Atan.
1: Atan. Kini je atan?
7: Ibi ibi ta ma lo da ile.
1: O de ni e mo pe lori e. O ya. Yes ke, yes ke. Ta yo fi si ina ti lo.
7: Atan.
1: Ki le pe?
7: Atan.
1: Ah. Kini je be? Sọ́pọ̀ ti lọ. Ẹ̀dọ́gun gbà tẹ́ni ìwé àti báírò tẹ́ fẹ́ fi wá kíláàsì lónìí. Ẹni ẹ̀rira nílọrin bí. Èyí ẹ lọ́ra wá ìgàn kọ́ kí ni ká pè báyìí. Ẹ̀lẹ́yà káàsọ́ o.
8: Ẹ̀lẹ́ o kọ̀bí mi Joshua láti Sango.
1: Láti Sango ẹ̀fẹ́ ganu sí.
8: Ẹ̀fẹ́ gbẹnu sẹ́.
1: Ẹ̀fẹ́ gbẹnu sẹ́. Ẹ̀rin yín pa mí lẹ́rìn. Wọ́n ti gbede o, alàgbà Joshua.
8: Ẹ ń kábọ̀, ń kábọ̀.
1: Ó yà, èkúté.
8: Èkúté.
1: Ẹ.
8: Èkúté.
1: Ẹ. Ẹ tún tún pè.
8: T te.
1: Kini je te?
8: Ikan ti bi ikan wa lori omi to lese te.
1: Ni te? Eke. O jaju ogbon. Ogbon o de ni o.
8: Te.
1: Ti to ni ewo ni tete ewo ni ko run le o. Tete
8: te. Potete.
1: Mummy. Mummy ma fi yo lo mi. O se o. Ogbolopo. Tete. Hello, dani dun be loju laye mo ka san.
9: Hello, e ka san.
1: E se won o ko ti yin gaga.
9: Ahmed Animo Samu lati Tamadu.
1: Alagba Ahmed Animo Samu e mo ko ojo meta.
9: E se won ojo ojo ni ti.
1: Ile ise fi olu pharmacy ni edupe lowo e.
9: Ile ise olu ni jona.
1: Ami Olorun.
9: Asita ni gbanjo.
1: Ase Idumare. Ase Idumare.
9: Ala fana u makana.
1: Makana Aliya. E se gan e je kemi no fi kun pe jazakum la khaira. Olorun ba ndupe fun yin o.
9: Amen.
1: Oya, e be ganu si loso yi.
9: Ben.
1: O ti gbede?
9: Aya na.
1: Ehe. Ogini?
9: Ogini.
1: Se apoko eyan ni je ogini.
9: Ben.
1: Ehe, oya.
9: Ogini.
1: Ogini. Kini je be?
9: Ni we asiko weather mi wa tun won ni ogini.
1: E se ogini na npe ni abi ogini tin. Amedi mo fi lo mi mo je. Bo le nbe. Mummy.
9: Ko.
1: Yo.
9: Ko.
1: Ko.
9: Ko.
1: Ah, oya, spell here.
9: Ko bi kin yo ko ni tun yo ho ese kin yo ho bi kan.
1: Ni ho.
9: Be ni ho.
1: Ho ogini tin. Ah, eni eleni ewo bi o gba yo. Ho. Ada, oya o de ni o.
9: Ho.
1: Eh, mo du lori yun. Ogini, ogini. Mummy, o se o.
9: Gini.
1: Yo.
9: Gini.
1: Engi.
9: Gini.
1: Gini. Gini. Kini je be?
9: Aso ni.
1: Aso di meji. Ah!
9: Nigi.
1: Nigi. Kini je nigi?
9: Ki o kin kon ma dada.
1: Ma yi ti o ni ta o ni fori gbagana o de meta
9: oni
1: owo
9: oni oni
1: oni o de merin o mo ku kan bo ba tutu dake lori e ba won oja oko nbe ni o ti mu merin o ku kan o
9: oni
1: ye
9: oni oni
1: e o ti mu yun ni isin ha alagba medi o mo ku kan ye take ba fi ku
9: ben
1: ogini ogini ogini ah ogini o ya mo ti gbe o debe to
9: ogini
1: ah
9: ne
1: mi
9: ne
1: a ma won ni ti fun o ta se re e ya wole aluwa lo e ti gba merin mo nbo na merin le lanfani lati gba ori akoko iseju kan fe eyan kan ni e ti gba merin ninu e ba ti wa sere bọlọrun ba je kadura yan gba lori eto ilosan yi ti o se ni to gba to merin a je pe ebu gbogbo awon to ye ko lanfani ati pe sori eto ilosan apapo lati le se fi olu pharmacy a wa tari e sodo eyin nikan se e gbo be e se ti a oni ta e bo le nbe e ba Obuyari.
10: La no, I was right.
1: Eje n tun sare lo soju oja. Bi n ba ti pada de, emi ati yin ni, eyin la wo Olorun be pelu wa. Eyin la tin gbenu. Gbenu se. Ganus. Ganusiologist yin gogore, Olarewaju omo ye wole.

Boya wowe wo wowe lo ni gbang gbang gba latun baski e ka bo pada gbadu extra re tojo ojimo pelu omo yin ore yin ololufe yin olare waju omo je wole ganosiologist yin gangan yin la tin gbenu si gbenu se class room ti a ba ti se faaji na la tun kora wa leko idi ti o fi doll nu bo ba ti jimi mo yan lo te yan ba ro mi apa bo gbe kan ga sapo koda ko je pe bo o le yan gbe sapo o mo gbo o dollu do yato si dollu advanced level ni dollu

0: Munye o. Ofa.
1: Ofa. Fi ati o fo.
0: O fi. Oya. Fo abi.
1: Beni sir.
0: Oya odi meta.
1: Ofo.
0: Olo mo jari. E o fi iboletiri o keji. Te fi si waju e.
1: O fi o ni.
0: Ohun ti mo nso ni pe ibo le ti ri o te fi si waju e. Ofun o lo saju e.
1: Ohun na ni ma ni ofo.
0: Ani ibo le ti wa ri o te wa waju fi.
1: Ejo ofun yen se bi o fi o ati ni ni.
0: Yoruba ki pe eyi to tele to wa ni waju fi yen ni o. No to won kan mo si sugbon ki se o pipe iro re ki se o ta koko ta pe un e gbo to so pe ofun nigba ta ni ofun fun to wa nwaju e so sound bi o
1: ofun o
0: ko sound bi o dada ko sound bi o dada ni ele o dada kwada adu to pe bẹ́ẹ̀ni ọ̀fọ́n fọ́n yóò bá dùn gan hello yes ke wo ske ye wo
2: ẹ kú ètò
0: ọ̀nà lè létò
2: ọ̀nà àjẹ́ ọ̀lálá ti dàgbó
0: ẹ fẹ́ ganu sí
2: bẹ́ẹ̀ni a ní ganu sí lọ́sẹ̀
0: náà oye ẹgbẹ́nu sí ẹgbẹ́nu sẹ́ Eba, aroso eni so le.
2: Aroso.
0: E mo tutu pe o.
2: Aran.
0: Kini je aran?
2: Aran akojon bi mo wu be.
0: Mo wu.
2: Ben,
0: aran. Ni aran.
2: Aso ni je aran.
0: Ngba de to fi mo wu kun. Emi ti fe jayin ko loju lanu mi. Ki le gbe?
2: Ara.
0: Ki le gbe ta koko?
2: Aran.
0: Aran. O de ni?
2: Ara.
0: Ara.
2: Ben.
0: O di meji.
2: Ara.
0: Ara. Kini nje be?
2: Bebe yan ara. Ken yan dara.
0: Okay. O di meta?
2: Aso.
0: Aso. O di meni o. O ma kuka yi adi ola.
2: So.
0: Eo.
2: Ken yan so nkan.
0: Ema da gbogbo e papo je e farabalẹ mu be ti farabalẹ mu merin yen ni ke farabalẹ mu le karun ki le pe oje
2: so
0: ewo
2: so pe
0: bo ti ro leti mi un ogbo dada oya expert le ki le pe ani mo ti gbo gbogbo awon class na ti gbo pe so le kini tun ma so
2: Eke
0: yan
2: so
0: nkan oro
2: bi ba so
0: pe kan so nkan bayi ati gbo ohun to wa le je ke gba bayi ni se bayi ni pe o ya expel e fun mi ni iro oro yen gangan so ati gbo ehe o ya e fun mi ni iro re
2: ba wo ko
0: ye mi e sa fe kin so abi
2: o da
0: kin na pe se s le fe kin pe abi o ya kin na pe s ati
2: si
0: o ya o ya kin na pe
2: Sisi.
0: Sisi.
2: Uwiwi.
0: Ino wini.
2: Gba o.
0: Abe gba gan. Ki le gba? Ewo le gba nbe?
2: O da se ki so kan mi.
0: E mu su ewo le le gba nbe?
2: So ta ni mu igba yen mo
0: le. E ti mu kan ni si. Ikeji nko. So.
2: Aso.
0: Si o ni, si o iya yi.
2: Ara.
0: Mo ti gbo. Ani mo ti gbo. Egba.
2: Ana mo ti paro.
0: E ko lori e. Eyin seyin le fe funra yin lebun ni. Mo ni reti mo ti fun yin ni mo ti tele yin lori oro yen pe mo kan fe ke pe dele ni pe si o so. E ti gba. Mo ko yin ni.
2: Okay.
0: E sa tun sagidi se ka tun yo ebun ko se o da se ka kuku ka yo ebun yen ku. Oh, ti ni ori mi eleda mi sha no mi Oya number merin to pari number yin da iya Adeola.
2: 8321
0: Ese goma adupe.
3: Ah, time for 1 year ago. Yeah, Bariva. Ah, kini oti fana soju keke losan yi o. Gbedu extra re o, tojo jima pelu omo yin ore yin ololufe yin olarin waju omo yi wole. Tani tun be loju la yo. Hello.
4: Hello.
0: Yes ke. E ka so.
4: O e ka so mo fe ganu
0: ti. Be ba ngo wo ske.
4: Danuti.
0: Iro, yewo le fi dami lohun. Wo ske?
4: Yewo.
0: E fe yewo gogongo. E fe ganu si se ka jo gbe ra wa debe.
4: Bebe.
0: O ko yin o.
4: Oseni Jose.
0: Lati.
4: Sare.
0: Lati Sare. Ilu Sare le tin pe.
4: Bebe.
0: To, adupe, adutun ni student yin, won tun pe lati Sare o. Okay, o je Sare ganu si papapa o. Won pe kini kan ni Akuda aya.
4: Eh.
0: O ye pin Akuda aya sona marun.
4: Aya.
0: Aya. Aha, kini jabe?
4: Aya yawo.
0: Iyawo o de ni?
4: Ada.
0: Kile pe?
4: Akuda aya.
0: Eh, e mo tun pe, mo e ti gbo mi ye la kokko o. E fi wa balance niyan o.
4: Aya.
0: E ti mu yen, aya e ti mu. Ah, ebole. Ah, hello my dear.
5: My dear. Bele my dear.
0: Yes ke.
5: Sweetie my dear.
0: Eh.
5: Darling my dear.
0: Beyan ba jaju awon student won lo. Won jaju.
5: Dear.
0: Agbon. Tani tun be loju la yo jai. Hello.
2: E
0: se mo.
2: E ka so.
0: Bibi
2: lo
0: la
2: go
0: ke lo
2: so la to
0: ta e se wa jo si. Olorun ni o.
2: Ekwa
0: le jo wa. Olorun ni o. Adu papa yin na darapo mo wa lori eto gbedu extra. E ri pe be se tele oko yin wa sori agbala oye. Le fun won ni inspiration. Ora adu pe e be galu si.
2: A be ga sa.
0: Ah, won ti bebe o.
2: Oya o.
0: Eba. Ah, eyi to wa gbe wa ibo lati fe se bayi o.
2: Eh.
0: Yo.
2: Awa lo yi pastor.
0: Owo Olorun ni gbogbo wa wa. O ye sare ganu si papa pa.
2: Yes sir.
0: Eh eh. Adofa.
2: Adofa.
0: Eh.
2: Fa.
0: Sem eh eh fa. Kini je be?
2: Ki o fa nkan.
0: O de ni. Fa. Okay, o di meji.
2: Ofa.
0: Ofa. O di meta o.
2: Ofa.
0: Ofa. Fi me no la le ri ninu ofa te mu yi o.
2: Ah, meji ni a me le fun mi.
0: Ah. Okay, oda, o di merin oku kan.
2: Da. Mo
0: ba. Eh? Ko la won bo wa. Ibo le lo tele.
2: Ofa.
0: Ah. Ew. Won mu marun alagba medi won mu merin iya afi olagoke won mu merin
5: hello my god
0: ah eje tu welomi ah eje nbomi la die eje nbomi la die eje nbomi la die ko mo yi la yi ju won bo

0: Ekurole, iroyin ni sokila amude se ti gbo yin lati le se da Monday 8.7 FM Ilorin. Igbakeje re Kashim Sheth ti ma ti gunle si New Delhi nile India lati soju Are Bola Tinubu nibi ipade elekeje ni logun eru e ti awon orilede to wa ni iha gusu agbaye iyen BRICS. Shetima ni yo je olori ti yo ma le waju orilede Nigeria nibi ipade apero nla ohun ireti wa wipe yo soro lori awon ti yo se oro aje wa idokowo eka ogbin imo technology imo yara bi asa to di oni ati idagbasoke ile ise nla nla to nti fifeju awon oro aje ori ero aye lujara. Ijoba apapo fi awon obi ati alagbato lokan bale lori abo emi ati dukia awon akeko nile eko gramati ijoba apapo ti a mo si Federal Unity College jake jado orileede yi bi won se nbere iwole ni ojo kerinla osu kesan odun 2026 ti awaye eka to nri si oro eto eko lodo ijoba apapo so di mimo ninu oro ti won fi lede lati enu eni ti o je adari oro iroyin Folashade Buri Owo wipe o se pataki ki won o se ohun gbogbo ni bo se to ati bo ti ye ki awon akeko le wole ni alaafia. Ogagun ologun Wahidi Shuaibu ti ro awon osise ologun ti won ko ti won sese gbe ko lori jije olori elekajeka ti ikangun ile ise ologun orile ede wa Nigeria. Shuaibu lo so oro ohun loni nilu Abuja lasiko ti won se eto ayeye ikeko gboye fun awon meta leni ogoji awon to kopa ninu akanse eto adari ohun ti COSFOR 2025 ti le ise ologun se fun awon osise re. Ijoba ipinle Ondo ti kede pe awon gbalero lati se idasile ile eko oluko ni aboto ijoba ibile ilaje ipinle Ondo commissioner to nri si oro to iroyin ati lara loye Idowo Ajanaku lo soro ohun di mimo nigba to n ba awon niroyin soro lori awon igbese ijoba ipinle ohun nilu Akure ti se olu ilu ipinle Ondo loni yi. Iroyin ni soki fun ti irole oni ko ni ju bayi lo e wa nkan fidile ka jo gbadun eto wa eto yin a delivery ni Diamond 88.7 FM Ilorin.
1: Bo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo Diamond 88.7 FM e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon orin aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o Diamond FM ikoni tonton nyerin nyerin.

0: skinny. Iria. Okay now. Je nsare gbe yin de be. Laarin iseju kan, mo ma ya seka polowo oja. Tin ba de lati eka polowo oja. Bola nle ile eru, gbe gbe gbe. Bodami debo, she wa pa. Thank God it's Friday. Iya Sade gbogbo stadium. Ta lo ranju mo phone. Ehn, ki lo sele gangan. Okay, je rowo e loke. All right now, laarin iseju kan, tin ba de lati eka polowo oja. Mo ma si ojo opo yen le ati mi ati a ma na ye ton lemi kan leyin plenty o ye ki weekend yi dun gan na ibi lo ti ma bere diamond 8.7 fm lo n pe bi o adelebari tojo friday mo le bi akobi o si olorun mi akaikatan lori olodumore o emi nbe ireti po repete e ku kale
1: pẹlu wa omo ni ni oluwa omo inu si ni erere bi o fa tiri lowo alagbara gan olomori lowo obi ida omo le mu yan yan jagun re je fun ni lojo ale ati leyin wa ola ni ile eko Emmanuel Baptist Nostrum Primary School se nkede aye igbani wole si ipele cre nostri ati primary classes si won awon yara ikawe re bi ti le okere ninu ayika ti mu iko ni woluko ti tun meko wori fa won mo gede ni akonu epeyin curriculum won se pelu ti loba ton ti awon eroja iko mo leko ni ronu computer laboratory won kun fofo be ni library won o se fowo reseyin eto eko ise won be fa won mo be lo ni ruru school class ibe ti gbo mo lara didojo na pelu baba n bari ni tawon oluko to kuju osun won pelu iberu olodum lokan awon awoko to ri won pe ni nbe ni ti awon oko tin ko awon mo lobo gbogbo e lowo perete Emmanuel Baptist Nostrum Primary School nbe ni Saboke ilu Ilorin ipinle Kwara e pe won soro ero ibaraenisoro 08157574423 tabi 08135375933 eyin obi aja lagba to mo riri eko to kuju osun won fawon omo seran ti on ti we ori kejidologun ese kedogun wi okun oloye ni igba imo eti ologbon ni se awari re Emmanuel oluwa nbe pelu

0: Okay, now. Eshan, e file now. E je ki fun yin ni Nigeria. Tin ba ti wa fun yin ni Nigeria. Sikiru Ayinde barista. Awa ti beyen. Nlo si odo babara. A play orin babara. O ti ye yin. A fun yin lorin babara. Kamu telira ni sisen tele.
1: Ayinde lola olohun wa lawura.
2: Dupe dupe to mi yo ni jabo.
1: Ayi somari agbon jagbara lo.

0: 77-09 ten we only deport loniki ewa loyin oyin to je gidi
1: alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala rasul rahmati allahumma salli hasaliyati allahumma salli ala sayyidina abdullah amin ya allah gbogbole assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh she won't be down salamon. In your my boy, how well I be by shelter, Massy Sofantia, one nanny, Aku Jimmy, and we wash a book or la bolon she told you if he any can, or la Mohammed, Sola la who I lay you was sala. Let him okay, a valar bow and call, bomba valar bow. A pelu go along with she came about a lure to allow bow a pelu. Baba Larba, you walk and go one at Bubu, it is to Bawa Shami. You can be down on 88.7 Ibelet in Boa, Ilanati Berenale too. It is a warehouse Nigeria Limited to Moshi Bowo, homes of herbals and Islamic materials. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Hirobela Alamin. Iwoṣe ngbo wa ni abida ma o ti mo pe o ti di customer daada ni o ti mo pe bayi ni gbogbo ago mefa bayi si mefa bo na la ma nse eto je tan wheel tan se onigbowo ni ani lodo tan wheel gbogbo ru awon nkan ti won town ta ma ndaruko lagbara olohun a tu daruko re leni ati gbogbo awon oja to tun wole insha allah gbogbo e na la ma daruko ile lo ti bere can we have Nigeria Limited? Alhamdulillah. What of our makana aliyah? Babawa, ololawa. Mi mataba, sarikin iluri, sarikin musulumi. Eshongani bese banse se unole. Banse le kansi. Eshe kope metashe. Wallahu yasimuka. Mina nas. La tahafu darakan wala tahsha wala hawla. Wala kuwata illa billahi la aliyya lazim. Olohun shali kun alaafia fun baba olohun ni se baba lo ba ilu mi ola baba ola wa tun je loni lara nti ma lo nbe ogbo ife ki eni to ni kini kan to rora so ti mo wo pe ko la ko yi se nkan to ti ye kiyan ti tun ni ohun tun mu yun wa sori afefe ife ke ni wo ora kan mu mara won emi o mu in limit re si oro tanwori yi nani iyo kan wa rora mu ite na ba won ke ofi tori ba se ma so lori eto yi nemi ati azakir abdul latif baba larubawa nta ma so na ni wipe gbogbo nta ba so lori eto yi pelu ogun olohun nta ri mu ninu awon ola ta je lodo awon baba wa ni ilu lorin olohun ni jo daru ipinle kwara olohun ni jo baje erilede yi olohun ni jo baje agbanlaye olohun wa pelu gbogbo wa insha allah ko ni jo baje odede wa na olohun ni jo baje ani mo nki baba wa beyin na se ba nse se ola awon la je olohun o ja je pe ani loni atana lo ti bere in bo wa lo mo baruba o yi se lorin nu o yi se lorin wo ba e mo ya won tun e tun wa se lorin te ka ni pa lorin iyan o le so po ka npa re o wa mo baruba baba mi baba abu alubarika baba yi lana awon ni won fun ni mo fasiragba fun won baruba awon awuso ni pelu ki woyi alhamdulillah rabbil alamin te ba wari bi a ebi ti duo bi ara ti duo boju lo mo bo won ti duo ilorin ke se wi pe boya ai sera wa amu sera wa ama wa se tori aba tun wa sera wa ta tun awo ke ikan na ni wava awo ti bibi awo ti nu nta ma wo po idi ti lorin ma fi dunu olo ma so kikan si ma so sala ma ri gbogbo wa wala muhammad sallallahu alaihi awo ke baba ti ejiyan am ke olon ti da gbogbo wa leyan o baba ti wa o ke ba e bi germany a fi agbe germany wo a se bayi o lawa omo o lawon obi wa o baba ti wa se baba ti wa o ka awa se kini awa won ni ikana ni wa ni ma je kinu yan dun ko de ni to ba ti e ni kun sinu kan bo ba ti mu ko to wo pe ilu kan na ni bi o tun wo bibi o tun wo ijomaniyan owa gbogbo yin o to wa ko se mi iwo gan alafia re perepere ni toro ni olade okan ni nje be eh be na ni won se totele ra won pamu pamu lana bo ti se loni nanu loni bayi bita na ti ri bito ni na ti rinu n pelu ogun olon to lanu oni kan insha allah ani loni eh bo ba dele oba allahu akbar kan e to ba n pari wo se yo da fun yin olohun jo da fun gbogbo wa insha be ba ri ese awon usa ma wa so kini kan wa wa ni ibi ti mo ti fe ke n to ni oro kan to n so fun mi mo ti fe ko n mu ti e lo ni awon usa ma ni zatozi nebi eh nazachi ai haka ni nazachi ai kini kan ni nazachi pe mo leo mo ro pe abi o da bi pe awon oloyibo mo n pe ni assumption ko ti assume ke bayi bayi ni nkan se ri o ti assume o de ti conclude na ni e abi o te zato o ba wo gba lana un o tun wa gba loni oni yi te wa re allahu akbar kabira o ba wa gba be loni eh o wa wo ke o mo si ro bi yawo ni won se o koda gbogbo kan mi wa ni pe yawo mewa ni won sin gbogbo kan mi ni pe ogun yawo e obero ti po to loje owo baun eyin wa ro nkan lato kankan o sun mo be ni won wa so fun o pe iyawo ko la nse bero ti po to bu haya to hun eh o ye ni I baba mi ni won fun magaji I magaji baruba I ile ye ni madina eni ni be ni awon won fun ni magaji atuni gbogbo baruba awon uso tuni de kiwe alhamdulillah rabbil alamin baba mi alaji isa idu taye baruba baruba e balu ogu olon bolon se fun yin to ye yin ti mo wa do debi ke awa gan atun wa do ke awon ton to ba wa ru ke gan a to olon ba wa dupe fe yin na yo dupe fa wa na insha allah yin te wa gbe un na le ni bayi gbogbo n te lo la lafia ni lemi gigun ni ni bukata gbogbo n te yan ma lo ni intellect ni owo ni ni gbogbo n te yan ma lo de patapata olon ma sa se rorun fun yin ko wa la rasulullah sallallahu alaihi wasallam be ba mo de baruba ba ti yida baruba na la wa so kale si o bo wa de be un loni ani o mo se zato wa ni zi nebi ki ya ma ro pe mo si wa ro pe mo si wa ro bi ri daju nkan ko to le so ri daju je ko han si o gidigbe tori pe annabi sallallahu alaihi wasallam ba baba wa se fi si wa lenu pe oni baba wu olohun a ma foritiyan awon ese la ke wa o ke awon ese kekeke un e ma so pese kan lese kekere e ma foju kere kan ki e ma assume ninu aditi kan tun wa so wi pe inti a npe ni ru nkan bayi o na ni ko ni ero ti o da ni pa omo la kejire ko ti perfect ni pe boro se ri ni iro ni fa o si mu iro yen o de package re o si fi jo eni to fe pa mo o si iro o si se weke lara re olohun iro ti o jo wa da ku mo je won pa o mo je won pa mo wa o mo ba pa mo wa olohun jolon leleri jolon leleri wala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anizatu zinabi morobi un in tun bo wa be un ije n tun wa ya ki n tun mu nibi ti oni ebi de bo ba de baruba awa ta ajo mo atawon to tun jo mo omo ati wa gan tun wa duro legbe kan ba e won wo tori pe awon omo aya o fi ra won le won dira won mu ti awon aya yi o gbagbe ileri to lo n se fun ebi nigba to da aye tan ileri to lo n se na ni pe gbogbo eni to ba ti ja okun ebi ohun olohun oba gbogbo iya elete elero ohun la na gbogbo eni to ba ja se wa ra awon aya yi olohun wa se nro ni rorun fun won dira won mu won dira won mu debi wi pe ayinke mi won bembe kemu won duro ni ya mi ayinke ya mi aduke ya mi abake ya mi akanke ya mi abio ya mi anike gbogbo won bi gbogbo won ti telera won ti won duro ni susu kaluku wa du e mo pe ibi to lon ba iwo to lon ba fun lobinrin to wa oke kini to lon fun o ya aso ngba kan aso alubarika tin be nbi fun awon obirin awon okunrin ni won na obeyin o amota awon eh bo ti je nanu wo to lo nba fun o ti se dekun fun o wa bo ti toju won idekun lolorun ti fi si on waju awon iya yi duro wa mu wa mu bo lo nse laarin yin o daru olorun o je to telera yin pe olorun o je telera yin pe o yo je telera yin pe o bo lo o se wa se kini bi o se daarin yin ru aarin ti wa na olorun masa jo toju bi ti yin se ton to lo o wa la rasulullah sallallahu alaihi wasallam umada kiyan kiyan mura eni ani ero bi yawo be ba ni yawo 20 ni otobe bi ma so pe tori pe eh o je baba mi ni kini bere pe ta lo de baruba loni lati ile oba bo lo ti se bo bere cha pada sori za tozi ne bi kiyan ma ro ike ha bi bayi ni abi bayi ni ese lala ni ese ilala bere in ti o ba ye wadi ko ma ba kan ti to olohun maja kan ti oda ah to olohun se olohun maja se o wala rasulullah sallallahu alaihi wasallam lori za tozi ni bi asun se kini eh insha allah atun tesi waju mo bo na ejadu kilon

ile lo ti bere e ka bo kada ile lo ti bere o na le to ohun ten warehouse nigeria limited awon ni won si onigbowo ore eyan kan to je wi pe o ni kurukuru lara gbogbo awon kurokuro abi ma hora abi ma se kini kan abi ma oh okay iru nkan bayi awon cosmetologists ni kini kan je un awon ni ma wa lo awon kini kan ni kin wa oh le ni lodo tanwir o ti se kini o ti assume wrongly o godo tanwir lo won so fun o pe beyond the nkan to beere yen awon ni se gbogbo bo se look beautiful ni o wa nbe o wa lodo tanwir se ni awon ose to lo ti o mu awo re ma dan eyi to ti ni gbogbo awon kurokuro ta so yi bo kini nkan ti o treat re kini ti o address re kini ti o cure re godo tanwir lo ale awon o kan ni fun oni nkan to won wo pe kini to fa kini e ko to le di wi pe nkan bayi jade si olara atinu lo ti bere ki wa ni ti gbogbo tun won addressing ani omo ro iyan wa je iyan kan to je wi pe o ke o ote wa sanra ni asanju won o ke ki bu kan ti e wa fe se di kini die ki nkan ti e lose weight ni won ba kini kan mi bo mo se wa fe se ehun de wa o ke ti ba ni kin lo lo nkan bayi kin lo lo nkan bayi eh awon ololohun ti mo n gbe kakiri ki de la awon ololohun yen pe awon ololohun waju pe awon ogun ololohun teyin gbogbo awon mejeje be o fe ko ra ko yo kuro nbe eh ama ara gangan o fe ko hun ora ko reduce ni won ba so wa ri ololohun to n try lati protect yi which are your asset awon nkan yi ani mo ti n ba rero tan we ri se won ri nkan bayi address ani omo rowo zatozi nebi ma o se kini godo tan were lo ibi to fe ko bo preserve yen yo wa nbe ibi to fe kikini e gangan address yo se lodo tan were ni o ti le rigun kan bayi o wa se kini o tun wa wo pe bo la wa se inu yi o si wa rora yo e ni won ba mo de wa lo ti se kini mo se test won ni ko se pe boya a n reti ko boya leyin osu mesan kini ka pe olohun o se asokale ronu ama o yo won ko akini yi ba bi ju ni ba mo je won se boya mo je won se godo tan wir lo awon a ma sayewo won sayewo fun o leyin te ba wa sayewo won wa fun oni in titan wir wa tun wa fin se awon nkan yi ounje ni won fi se gbugbu awon nkan tan wi ile to je pe koni address ibi to fe ko address yen tan o ko wa se kini ko wa false si bomi inje se won le se ru nkan bayi ani omo rose toze nebi godo tan wir lo won se ju be lo olohun oba loba to se ami oba to se ami da ko mo pada o won bere bo le yo ti wa se bayi nisin ki le yo ma je gbogbo biyan ba ti bo siri bed ti yan fe sun o ma nda bi pe kini ni o ma nda bi bayi ni bo kini nkan ti mo wa fe lo abade fe wa sun na orun yen o ni wa lasiko gbogbo n to ba wu ko je ani o se kini godo tan wir lo ma zoom ke abi o te to wa conclude ike ani won le ni ni se mo wo ko won le ni ani o mo se kini ze toze nebi awu salu so be ma zoom ma conclude lo mo so fun pe in bembe koda awon atun ma se ju be lo kini gbogbo nkan ta fi josin gbogbo teyan ma lo teyan o fi josin patapata ipe a o fe ra Quran ni gbogbo awon eleyi o wa lodo tan wir o fe ra jalabia to ma fi kirun ke se pe ro to nlo kakakiri kakakiri un wa o pe beyan ba nlo sode nikan le ni di ke agbo n to ba da o fe bo si waju olohun re o wa worun sunrunsun ka bayi o na lo aso kirun lo sodo tan wir lo sodo tan wir o wa lodo tan wir house nigeria limited aso ta fi kirun test bill to fe lo to ma fi kirun godo tan wir lo in bembe awon tirare ni tirare to lo to je pe boya ta so re ni e to lo saso abi tirare to fe ma fi josin odo tan wir lo wa agbala re lo kale si oyin gidi nta nabi ni elo sallallahu alayhi wa sallam oni elo yin e pelu alquran fun iwosan yin
oyin yi afiko ori gidi ko si ro ninu oro anna mahama sallallahu alayhi wa sallam ina lo fa o godo bukun o si godo yo ku nbe nti eyin o ba mo bi asa won ni broadcasting ni ati wa ni ile ite tun wa julo won ani to ba ti wa in doubt se kini ora yo kankan ku nbe mo kan ti e menu ba eh ko si ro ninu oro nse nla eh o te to ibo gbo oro aye wa eh lo dasi nbi to ni fe awon aluma re de o wa ni oloyin yi ati ko oyin yi afi ko ori gidi oyin yi o do tan wiru lo wa ni giri tan wi eyi to ra to lo fanfani ara re abo te fe ra ko ma tuta godo tan wiru lo imbe lodo tan wiru house nigeria limited gbogbo awon turmeric yi to an pe ni turmeric in bembe cinnamon in bembe iwo to ko ko si o le muti ko ma fi si o ti mo bo lo se hada gbogbo e o ti mo bo lo se lo clove re gbogbo awon clove yi awon cinnamon yi ororo re nbe powder re nbe in bembe igi re gambe igi ti cinnamon yen nbe to ba ko lo fe gun fun ara re o wa nbe odo tan wer lo wa fenugreek ta npe ni holba ti o je wi pe gbogbo to ni se pelu beauty ara wa fenugreek wa nbe in to se pelu nti ma to inu se be yan ba je ni to pe inu re mo amako mo ba asilo awon eleyi in ta won ka le leri ti won mo npa ni godo tan wer lo holba nbe nbe ororo re nbe nbe powder re nbe nbe seed re wa nbe odo tan wer ni fa original awon uso ni ti ainihi titi ogidi eh odo tan wer lo wa tan wer herbs nigeria limited alolohun oba mi lo ba to se ami ambe oba to se ami koda kun ko ma pada lailai ko wala muhammad sallallahu alaihi wasallam eja se kini eja doki lohun ta ba di ka ma wa tesi waju inshallah

0: 77-09 ten we only deport loni ki ewa loyin oyin to je gidi
1: e ka bo kwada ile lo ti bere leto ohun to ntesi waju Canada Diamond 88.7 ibe letting bomi ebo eto titan warehouse Nigeria Limited won se oni gbowo ile lo ti bere ani lodo tanwe gbogbo to ni se pelu nkan ta fi josin bo la se ma dan eh ki ya ma ka ma ri nkan ti mo wi pe bi soro re se ri leleyi e kaluku se kini kaluku yi mara won ni mo so pe ara o bi mo se ri mo se kini ko ni di kan mo bo ti ri bo ti mo o ti nitori pe ni won ba awon oloyibo ani don look like your problem ka ma ti ri o ka ti mo ke nkan se leleyi I gbodo tan wi re lo eh ba so won pe nkan se leleyi o fe han le mo fe ko kara soke ni ko se nti ikan abi meji kan o se olomo je nti o wa wale mama jose wa ni ko wala muhammad sal won na ma wa fi nkan kan se re latara pe fi re lokan bale ba ti waye ayinke mi oni ba ti waye paari laari eh kiyan ma han re le mama da mu are I fi se arin fi ile fun baba god o ni nwa eh ko wa ti ebute dun fun gbogbo wa ko wala muhammad sallallahu alaihi wasallam amo wo fi gbogbo ele fo lohun eh ma da mu are ma han re ile mo ni won ba bo lati ma dan o ba ri gbo awon omo ya mi leni emi gbo kere ajo kulu white ni kini bi ba ti tun se se emi o tun iru saya gbogbo won tun lo saya se ri ni bi se emi o tun le so ti yin we saya le yin emi le gbogbo wa white ni ki le so yi gba ta ba tu pause wa lo to mo pe en to wa nbere ko ma ja wo re o so fofo ya mi abike ya mi lagakanu won ni eni afihan olodum ajori eni afihan olodum ajotu bo tu tori are lotu pati mo winu mo hare le mo fi gbogbo ele folon se kini fi gbogbo e fi le ko dota wiri lo lororo ni lo se ni niturare ni mo kan to ba ku nbe ni won ba seju re ki won gan mo pe ngba to ba tun wole pada o ba turare un lara re that's confidence e build re je kini re dun be at peace with yourself fi gbogbo ele fo lohun e to ba ri se ni won ba se mo je yan kan han le mo gbo lo mada mu wa godo tan wiri gbogbo nta won wi in be lowo gele mo nbo mi gelema in bembo mi ati wipe bo ba te wa lo lowo gelema una o fe da mu are ki la ri daju wipe to original lo ri to gidi ki la ri daju wipe to gidi lo ri awule han re le mo godo tan wiri lo ni bo ti ma dan lo se lororo ni tu are bo wa ni o da ajimi ni si bo ba ti gba salary gbogbo e patapata in ko le ni kini kan wi bo la wa si aye ona ti wole sagbala ati ka todo re o fe ju bo ti ye lo godo tan wiri lo ma re le mo ni di ko fa siri re ni kankan lodo tan wiri won mo benu ona won ti se simu pada odo tan wiri lo wa bo yan to de kini kan to denu le bo ojo waju to denu le o fe ko wa se simu ko duro won babi gba pe omo o ti e je un be ri abi kankan o fe ko wa konujo ki gbogbo e mo dabi gba pe o ta ti yan ti godo tan wiri lo ni be alagbala taun tori pe bo ba ni a mo si wa gbo lori aye lujara mo si wa gbo nkin kan won si wa la se nkan bayi a se nkan bayi ma re ele mo o mo tori ifa mo wa fi da nkan mi le sa godo taun wiri lo won bi kini to so mu le bi o ti sunu jo pada ti o akun ni won ba bo gbo odo taun wiri leleyi wa ani ba ti josin bo ti se kini bo ti ma da ferefe ti won ni ri o kan si ti ri ka gbogbo nti nbe lare kan si ti ka mo la pe se pe ato ma je won ri owo ti sare ka gbogbo so ani ko se nti o ni ti e bi o ku sibi kan ka bi esi olohun oba oba to pe tan ti o ku sibi kankan fun ani leyin re atun fo jin sara muhammad sallallahu alaihi wasallam tori na ma hare le ma ko se to mu to ni gbogbo e to pe tan lodo re mo wa han godo tan wiri nbi ti wo ba ri to nta tu won wi yi ba ti jaji mi ba ti jaja mi odo tan wiri lo ibi to ti won wo pe to bo la wa se in ba si wa de be bi in ba si wa se lowo kan na gbogbo ogo olodun ti mo ko dani gbogbo ikini asalatu ti mo ti ni se bi in ba ti doke in wa se te wa doke lenu petesi lo ti wa da gbogbo to wa lo re bo lo ti ma rokegun godo tan wiri lo ma hare le ma bi onje bi onje ni won fi se gugu e leyi to je wi pe e si mo pe onje wa hmm awon agbalagba se ma wi ona ni wosan wa onje wa ona si ton ni dakeji olomoja sare ko wala rasulullahi sallallahu ani ogbodo tan wire lo sallallahu alayhi wa sallam olohun oba mi lo ba to se ami to se ndekun fun tan wire gba be lo tawo house nigeria limited eh bo ti jaji mi bo ti jaja mi kini tin se se gese ge o yin bo ni o se se kini ti o ma duro ti o ma jade bo ti ye ti o ma se kini kan abi o te ti wa je de bi pe ah o wa o kan isi wa fe ki mba si ti wa se ni si bayi kini o lekun pade mo ni lowo kan na o se o ko o fe ki lekun pade mo lowo pe ah ah awon to wa lowo mi olodun da won lagbada won ni je won se rire je won diru won digba ayi to wa nle yi na olodun ko feri wa tori ko sinu kini ko sinu re olodun ko se rorun fun wa gbogbo omo ti wa o ti mu asikiri ati bi o ti si ti mu dani ama ba ti won se ohun na olodun ko feri jin wa eseti amo pogere eyi ti aseti amo potobi ese kan o kere lodo sati aforijin wa olodun wa tu olodun ka wa na tun wa se ka gbianju gbogbo awon ita ba le ka gbianju olodun wala rasulullahi sallallahu alaihi wa fi yonu relu wala sallallahu ani gbogbo ru eleyi bayi nisin o lekun gbodo tanwiri lo o ka fe ma bo mi eri ni o ka fe ma Tawo House Nigeria Limited. Olohun oba lo ba mi to se ami, oba to se ami ma pada. Eko number tan wire kale. Moro bi nti mo si wa wo, ko si si lara ntan ti awa dako. Nje tan wire le se za toze nabi. Moro pe ma zoom, ma conclude. Godo tan wire lo ti e kokoko number won, tori gbogbo aye ti ara taja tan wire wa. Operation won ju be lo, won se across gbogbo awon state. Ipele kakakiri tan ba ti pe won pe a fe oja bayi won si gbe lopin ile tan ti fe tan wa fe oja bayi ojo si ma kan won kakiri gbogbo labido ni omi zamzam ni gbogbo embembe lori sirisirisirisirisi onje awon ti gbo koda awon bamu alarugbo bamu ta fi ma se kini ta fi ma wo won ni gbogbo kini ta wo won ni kini ati won na te pe ohamahamahama gbo 080 number tan wire ni 3070 5160 0803075 1690 080 3075 1690 Olorun wa pelu wa Ola Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wa labi bashir mu te ma si so fan ti awa na ni so wi pe ni azakir dada won wa ayo won wa ni ati won in absentia don so pe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

soro ko so n to sokunfa iku oba alaye na o amo o amo sha o minister kan ni ijoba orile ede uganda se alaye lori le se iroyin abele kan lori ede na pe o sa o sare to lagbara gidigidi to bege to je wi pe orile ede america lo wa itoju lo bo sile je wi pe are alagbada lo nse akoso ijoba orile ede uganda amo sha o oni awon ilu kakiri ti won si tesiwaju pelu ilana ibile won ajo guinness world records o se akole oruko oyo gege bi oba alaye to kere julo lagbaye o se sakoso le awon eyan to le ni million meji lori o si ni oba ketala ti yo je ni ilu na o je oba leni odun meta Afeto ilera Dr. Banji Ajaka ti je ki o di mimo o nipa iku eyan merin le ni ogun ni ijoba ibile odigbo latari wipe won je ewo o di mimo wipe oti kan ti won pon lese kuku o na ni awon eyan na mu o ti won si ni awon odo merin le ni ogun ni won dagbere fayi o ni ilu meji ototo to je wipe won ti mu oti yi bakan na ni won ni awon kan wa ni ese kan aye ese kan run nile iwosan ala boyun kan ton robi lowo lodi mimo ipe oni ki oko un gbe ti sumo un to si gi oko re leti re bo sile ni se ni oro dabi cinema agbelewo lasiko ti arabirin kan robi ni ile iwosan ni kete lo ba ni ki oko n gbe si sumo un ko n ba oko yi soro ni oko na ba gbe ti sumo o lo ba de yin de oko yi titi ti eti oko na to fi ge bole gege bi o se di mimo won ni se ni arabirin yi o n jerora o o n jerora ti oko yi si mu lori lorun amo ni kete lo ba ni ki oko yi gbe ti sumo un o lo ba ge oko re leti bole

kan lo bo sori itakun ayelujara o lo ba je ko di mimo o ni ore un kan wa o to je wi pe oluko ni baba re baba yi o si ra moto to fi jade laye ama baba yi tu owo kan jo o fun omo re wi pe ko fi keko si ni ile okere owo yi wa je 15.2 million naira o na ni baba to je oluko yi to tu jo fun omo re o pe ni kete to ba pari ile eko giga yo lo si UK lati lo se masters re amo elemi gba lowo baba yi o ni kete ti elemi gba na ni omo yi ni anfani si 15.2 million naira na to wa ninu asun owo baba arabirin jakodi mo ipe logan ohun ti omo yi koko se ni pe ohun fe ra moto ti baba ohun ora lasiko to wa lori ile aye o lomo yi ba ra oko bogini to si tu di mimo wipe o tu wa fun ore birin re ni 500,000 naira ko lo fi shishobu o ko mo fi ta nkan were were arabirin wa ba sori itakun aye lujara o ni baba kan to tu owo yi jo baba o ra moto amo tu owo yi jo fun omo yi ko le fi keko si lo ba ni ohun ti omo yi se o ku die kaato koda ko ye ki omo yi wo pe moto lo ye kun lo fi owo ra

Osere sinima agbelewo Said Balogun ti se samusangudu fun imam agba ilaro oni ko se ajeji si won o nipa bi imam yi se da 25 million naira owo to wa laarin won ati ogogo pada o oni eyin le mo imam yi oni iwa olore ti imam yi na mo nwu lati igba yi wa ni o o je ko di mo pe asiko kan wa ta won ririn ajo haji to si je wi pe imam yi ni adari ajo eleyi to moju so irin ajo haji ni ipinle ogun lo si meka ni saudi arabia o wa je ko di mo pe owo ti imam yi tu wa se akiyesi pe won o na ninu irin ajo na ni se ni imam yi tu da owo yi pada o fun ijoba ipinle ogun oni fun ide eleyi imam yi ye eleni an se samusangudu si o pelu iwa olore eleyi to nwu awa ti omo ologun ori omi kan o pelu apo ogun oloro eleyi ti won ba lakata re ogagun James Emmanuel o na ni owo palaba re segi o leyin ti won ka ogun oloro mo lowo ni ona iwo orun ila orun orile ede Nigeria laaro ojo Sunday ojo kefa osu kesan odun ta wa yi ni isele na se o ninu oko pelu awako re eni odun mokanle ni adota Felix Dixon lasuko ti awon osise leto abo n pararo lori oro itabo afurasi na ni odi mo pe awon osise leto abo ta mo si Sefa Highway Patrol na ni won patrol lasuko si won da oko re duro bo si le ja wi pe oko eleyi to gbe na ni oko yafun yafun amo sibe sibe won da oko yi duro ti won si ri ogun oloro ninu Ghana Mosque nla marun ototo na ni won ti ri ogun oloro eleyi ti won pe ni loud bo se di mimo won ni ogun oloro yi o na lo gbe sinu Toyota Tacoma Hilux pelu sanrin to ndu yafun yafun o lati ma se da duro amo sibe won da duro lati mo to wa ninu oko yi aten to wa ninu oko bo ti le ja wi pe oni ni se ni won ran lati lo gbe kini ifun yan amo ni bayi won tin sanawadi re lowo lowo

0: jogbori bo yo si ma lugbengas ani jogbori so si ma pe ba se mba kini o nbo o mo ri anikan tun be o na ma tun gbianju o na tun se ti e o se bebe o da bebe lara o yato fun bebe o kini o won pe ni seismology o enikan be robot mallet ninje robot mallet yi lo sawari awa jade ohun elo yi nigba na o pe lodun wo 1951 mo ni lo se ngba na o o ade omade o ikaka tun re binaural stethoscope ninje binaural stethoscope o ara won elo tawon eleto lera mo nlo na ni o enikan be atole aninje atole ti tawuye lodun 1951 na lo se ibode nigba na lohun ba alabule o ikaka na tun re o
1: eyi
0: ta gbe wa latodo george johnstone stoning pe kini electron nje lodun 1874 lo se o yato fun eleyi nkaka to wa
1: eleyi
0: ta pe ni brennan torpedo
1: o seun
0: brennan torpedo ki mo pe
1: opa mo lari mo won ni pe o
0: ara we mo le lari mo o eni kan be louis brennan nje louis brennan ki mo pe
1: luciana alu ya ro bo mu
0: dada e ma lu ana o lodun 1874 yi na lo se bode ngba na
1: o seun
0: in to se la wu yi o iwo to ngbe wa lekini iwo na o se o wu me lale ibaye ba gba wa ka bi abalabo mi lale to
1: be ni
0: o aranda o
1: aranda ekun

0: se nba bo o kayinde bandele ara wa na ni o na wa nbi o ajo wa ni o se ni so wa bi gba tawon malaika ba nso eledua o
1: abi bi o mi sa ni so wa bi o mi sa
0: to o da na ikaka tun re o ti mo fe ke tun ma lale to ni o o won si ja yin si na ni lugbengas je tun mo lodo ti na ni abi hun o o da en kaka re ti won pe ni gris sort and Greek sort and ta wo ye o eni kan be John Robert Grigg ni je John Robert Grigg yi lo se awari ilana iyen iko nkan tan pe ni Greek shorthand nigba na o lodun 1888 na lo de se o 1888 lo sawari awajade re ope o ti wa mo na niyan
2: o ti wa nu akole ba

0: ọdẹ ọmọdé o o njẹ mo tun dodo renu o wa nbi o da yin kankan tun re ti mo fe ki wo na o tun mo ni
1: a fe mo
0: o fe mo o da ile ni won pe ni jolly color screen jolly color screen ni o kini tan wu yi enikan be john jolly ni nje john jolly ni 1894 lo si awari awa jade iyen jolly color screen lo si kini ibode awon mo ma won to ma nyo ni color kini yen ni o jolly color screen wa lele to nse bode nigba na 1894 bo ba mo tele o ti mo na ni e ka tun forin la ko ba ki lakeju o e ti gbon kankan lale oni e gbo pupo lori aranda o
2: aranda e kun

0: mo tun de pada ba alawile
1: oh kabo
0: mo dodo yin pada ni
1: mo ti ri o pelu oju mi
0: oju le fi ri mi
1: oju ni oju ni
0: oda eyan je tun je yin na si die
1: oja mi si
0: kakare
1: ma fe mo
0: tattoo machine ni won pe
1: tattoo
0: machine ki mo pe
1: kasim machine
0: oh
1: oh be ni
0: na sini sini na lo pari re
1: o si won mami
0: tattoo machine leleyin je baba eni kan be Samuel O'Reilly ni je Samuel O'Reilly
1: iba
0: o sawari awajade tattoo machine yi
1: o seun
0: lodun 1891
1: anaji
0: yen ero ti won fin ya tattoo sara ni o
1: oye mi
0: odun 1891
1: ope
0: na lo de se ngba na
1: o seun o seun
0: o seun e ti mo ani rorun na ni e
1: akoriri
0: e tun gbo pupo lale oni
1: oda
0: lori etun ta pe ni aranda o
1: aranda.

0: gbẹngas mo tun dodo ti eniyan ikankan na tun re o eyi ta tun sawari awa jade latodo awon eyan ile iris lohun eh o pe ki lo ko re ni modern submarine ni modern submarine yen okojumi bi okojumi bayi ti gbalude na ni modern submarine o se kene yi latowo ta ni john philip holland john philip holland o se kene ti eyibode yen submarine o se lodun 1897 1897 onajin o ti wa gbon kankan
1: mi na mo be

0: O da mo tun de ade amade.
1: O
0: o.
1: O ni kore ayo wa.
0: O ami o.
2: Ami o.
0: O da in kankan na re o.
1: A fe mo.
0: Sakari meter ninje. Sakari meter.
1: A fe mo.
0: Sakari meter ye. O o asawari awa jade lato wa arakunrin kan ni o.
1: A fe mo ruko
0: re. Reverend John Jellet ninje. Reverend John Jellet. Eyi to wa lati agbegbe ti won pe ni Kase ni County Tipperary. Eh nigba to wa laye won bi lodun 1817 mo ni. Ni arakunrin ta wuyi. Bo te je pe 1888 on na lo jade laye
1: ṣugbọn
0: ko to lo
1: in
0: to se nu
1: balabule
2: ate a to lo dun ni o wa mo to so nisin o ni sakari mita se na na lo wa mo sakari mita
0: o ri yin ta ni o da e ti gbo nkan kan
2: amobe o
0: lori tun na lawa

0: ala e ijamba senu
1: o senu
0: ijamba so ta wa
1: nlo ti ati bo sinu soka mi
0: ara na o mo tun gbere pada ni
1: kaabo
0: o ba labule o mo tun dodo yinu
1: o tun ti ri o
0: o da nkan kan tun re o
1: ma fe mo
0: reflector site ni nje lodun 1900 eni kan be o world group group group ni nje o world group ki mo pe
1: o world group you know da o da
0: o group
1: lo do o wo
0: ara baba o world group are you tan wi yi o na lo sala lo sawari awajade reflector site tan wi lodun 1900 na lo de se
1: ope o
0: ope
1: onajin
0: onajin o ah e ti wa mo na ni
1: e o
0: o ti ko no ojin to
1: be ni
0: e ti mo ni rorun
1: lale o agorire olorun

0: tun mu wa bayi ilu gbengas o mo mo tun ti dodo ti e na ni e o da nkan na tore o radiotherapy ni je o radiotherapy ta wuye o da eni to sawari eleyi na John Jolly ni je John Jolly lo kore o radiotherapy o se leyi na lodun 1910 ni o nigba na lohun o pe ona kanji o tun ti mo ni
1: lodun na lohun

0: Adiomade o mo tun dodo ti e ni abe hun o eh nkan kan na re ti mo fe fi han 3-point leakage ni nje 3-point leakage le ta wuyi arakunrin kan be Arifa Gusin ni nje Arifa Gusin lodun 1926 na lo sawari awajade kini yi nigba na lohun na ba de se ngbe kini on bo yi o ba alabule
1: mo
0: tun dodo teyin na nu
1: mo tun ri o
0: eh pe kini mo tun mo wa fun
1: yin ki lo tun gbe wa
0: ba keyin na o tun mo ni eh wa farabale ke le mo ni o
1: eh
0: pe ki loruko re
1: ki lo pe
0: nike sink battery ni nje
1: o
0: nike sink battery ki mo pe
1: ani ke se battery o gbe yanju
0: o
1: na za se dada a mo pe moto na la gbe battery si
0: nike sink battery ta wuyi enikan be
1: ki
0: lo ko re
1: mo fe mo

0: Dr. James Drum, ninja. Dr. James Drum. Na lo se nika sink battery ti mo we.
1: O se o.
0: Pe lodun o.
1: Lodun o.
0: 1930.
1: Ope.
0: 1930.
1: Anajin opa.
0: Anajin.
2: Eko. Waliji mu ati mi. Taju oni koyi, oya ma go mu lenu mi. E ba mi da
0: sebe kin to lo sodo lugbenga ni abe hun o lale tuni aeroplane mo gbe wa lo ni papapa na ni o da nkan kan na ti mo tun fe fi han iwo na gan o ni atomic nucleus atomic nucleus ta wo yi eh
3: gan ni a fi
0: ji eni kan be o o pe ki lo ko re ni NS Watson ni je NS Watson lodo 1930 na lo na se le ibodi onajin to na se oda ona gbiyanju
3: n
0: to se na la wi
3: iwo na se dada

0: kọbọ yìí o ti mo pe ni yen mother ejection seat ni to je ti igbalode ni o ejection seat tawo to je ti igbalode yìí eni kan be James Martin ni je James Martin lodun 1946 na lo se bode ngba na o 1946 o gbianju se classic gba ta wi
1: na se

0: alábúlé o
1: mo jẹ ọpa
0: tó dọdọ tin yin na padà nu
1: o da ba o
0: kankan na tun le leyi o
1: mo fẹ mo
0: clofacilin ni je clofacilin ki mo pe
1: clofacilin nkara do ba le mo danu ko we you know da ah ma binu e da
0: alábúlé o o da clofacilin ni mo pe o eleyi asebode lati nu iko awon teleto lera kan ti won sise iwadi eleyi ti cock Man Vincent Barry, you don't lady one.
1: What's you?
0: Cock Man Vincent Barry.
1: Ah, ili, pe,
0: na lo si be to lady a won eleto lera to je iko kan ti won sise iwadi.
1: What's you?
0: Lori ti won sise iwadi ohun ti won si sawari re ni ile eko kan to pe ni Trinity College. Trinity College
1: Oye.
0: To wa ni Dublin ni odun 1954.
1: Anaje.
0: 1954.
1: Ope.
0: Na ni won se yen Clovasimi.
1: What's you?
0: O won se won e ti mo na niyan.
1: Agorire.

0: agbede na ni e ba alabule
1: agbede nu
0: awon ile eko giga fafiti lo kan o
1: awon lo kan
0: lori eto ibayi o da le de hi le wa yi baba ni le india o
1: o du wa lai o tutu
0: o tutu o tutu baba o seri ile eko eleyi te nwo yi indra grandi national open university ni won pe o indra grandi yen national open university odun ti won sawari e pe odun wo ni
1: a fe mo
0: 1985 won sawari ile eko te nwo yi
1: ope
0: 1985 ni o
1: ope o
0: sawari ile eko ta nwo yi ile eko ijoba ni ijoba lo ni o ni orilede te nwo yi
1: abajo
0: ni le india yi
1: o fa yen
0: e wa pe awon akeko melo lo wa ninu ogba ile eko yi
1: mo fe mo
0: million meta atabo ni o
1: $5 million o to be o to be
0: se ri pe erokun be ba mo
1: okun be okun be
0: okun be indra gandhi national open university
1: yi ni le pe ni o ti yan da bo
0: e le pe
1: o
0: isubu e ma wule subu baba
1: ti
0: mo na ni e
1: agberire

0: Salugbengas. Oh, iwo lo kan ni abe hun
1: egbe wa bi.
0: Ah, ati gbe de na niyan o. Ilu kan la tun wa yi o pe ilu wo la wa yi? Turkey mo ni.
1: Turkey.
0: Ah, ile Turkey, Turkey la wa yi.
1: Oh,
0: ni ilu kan baba la le kini pa yin lerin.
2: Turkey do bi.
0: Turkey te gbe yi.
1: Baba fero je.
0: Turkey te gbe yi na le wa pa yin lerin.
2: Aye la pa gan. Baba be pa.
1: Esi ti dagba je ran jije lo. Aye
2: je ni ke
0: mo je. O da Lugbengas.
1: Why we ti te si wa jije?
0: Oh, ilu ta nwu yi ta wa yi nile Turkey yi ni won pe ni Ekizehir ni Turkey ni o ile eko to nwo yi Anadolu University ni won pe Anadolu University sorry odun 1958 la ko le eko yi ti won sawari awa jade le eko yi ile eko ijoba na ni
1: ijoba lo ni
0: awon ero to ti won gba wole ti won ero won sinu le eko yi 1 million 974,343 ni o 1,974,343 so ri pe ro po nbe o koja o fe ko ju orilede mi o o na lo de ti mo lale oni ah ewo na lo kan o
1: be ni egbe kini wa

0: alabule o
1: ma wa pelu e o
0: e wa pelu mi
1: iban
0: o da emi na mo tun ti ka yin ma ko na nu
1: o da fun
0: o tun gbe yin lo mo fe gbe ririn re ajo mi ni
1: sa ma sare o ma
0: sare o ni sare pupo iba se wa gbera yi ile pakistan mo gbe yin lo o ile pakistan lo
1: pakistan la lo o gboro ta mi be o ni pakistan
0: pakistan mo gbe yin lo
1: o da yo da fun
0: ilu kan be nbe tan pe ni islamabad islamabad ta wi be gan ile eko ti mo nso yi wa pe ki loruko ile eko na
1: ni
0: alama Igual Open University ni je o alama Igual Open University lodun 1974 ni won dale eko ile o nigba na lohun ile eko ijoba lohun se public school ni o wa bere pe ero melo gan ni won e road ge bi akeko ti won le gba wonu ile eko yi
1: oda mo bere
0: o ka le mo po na to bi lagbaye
1: o oda
0: 1,326,948 ni
1: o to bi o
0: 1,326,948
1: to bi
0: o ti wari nkankan
1: a mo be
0: body es lale oni
1: yo da fun o

0: Bengals. Oh, oh. Ani mo tun fe dawo na se
1: mo ti se tan lati gbo
0: o se tan lati gbo o da farabalẹ ko le ma o ati wa lorilede mi baye Bangladesh le
1: eh
0: Bangladesh ni o wo le dada ni ko wenu oko
1: alawon flower po me
0: ilu kan leleyi ilu ti a waye won pe ni gasipo gasipo ni ilu nje ile eko ti mo fe gbe olo ile eko ijoba ni
1: ijoba lo ni
0: ah e ja ma lo fun tale eto ni nigeria ni opa ibi ti mo ma lo
1: e be de nigeria lale
0: o ni e ma lo ja pada sile ko se ba se rin lo ta rin bo ile na labo simi oko na ni